Dari 2.7 Hard FM kegiatan orang sini. Dari 3.7 Hard FM bukit on 15 after 8 o'clock. That's the Fate of Ophelia, Taylor Swift for you. That song was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swag sa Bulsa. Sweethearts, last hour ng ating program, and it's very beautiful. Napakaganda kahit mainit ang paligid. Ako na Martes ng umaga. Teka muna. Eh, parang hindi naman ganun katindi yung sikat ang araw. Ah. Pero ay pag-sure, ay pag-kumpiyansa may. Alam niyo naman, paulit-ulit kong pinapaalala sa inyo, lagi kong sinasabi ito, ang panahon, parang ugali ng babae yan. Diba? Okay ngayon. Si George nakatingin agad. Sabi ni George, nadamay na naman kami dito. Damay na naman si Bilya. Ang dami nag-text ha? Ano meron? Mayang buntag daw, Hard FM. Lagyan niyo na pangalan para ma-recognize ko kayo. Sayang yung text nyo, walang pangalan.

0: I-appealing yung mga pangalan, ha? Pagkataga Santa Cruz Village sa Zone 8 Carmen, good morning sa inyo. Tesan Eatery, ikinig sa atin. Oy, hindi na nakakapagtaka ito. Ah, talaga namang loyalist natin ito, eh. Ang Bahar Family, it feels good to know that you're back. Matagal-tagal ay hindi nagpaparamdam ang Bahar Family dyan sa Block 2 Puntod. Magandang umaga po, Bahar Family. Shoutout sa inyong tanan, ha? Papadayon si Pagpaminaw. Bye, Buntag! Sa iyo pa kayo naghihikay para sa ilang mga love-love, ha? Alabi na kina Ate Carla ng Bloomingdale. Magandang umaga kina Ate Ann-Ann, kay Mama Rose, kay Kuya Pao, og Ambo, og sa ilang mama nga si Amy Olaer. Yan, galing kay Monster G. Magandang umaga din po sa inyo. Thank you! O, may nag-text dito. Hello, Toot! FM, ang radyo ng heart ko. Talaga ba? Ibang pangalan ng estasyon yun, yung tinext mo. Oh, Heart FM po kami. Pero dito ka nag-text, in fairness sa'yo, ha? Okay, magandang umaga. Apir. In fairness, sa amin kita nakikinig. Taga ka mamana, nakikinig din sa atin sina Roxanne Macha, oh. Magandang umaga kina Lorimer Sakala, Wilma Osorno, kay Indy Ato, kay Mercy Inday Mansueto, kay Ninyo and Sabel Bacto. Magandang umaga kina Marisa Daruin, kina Leila, kay Lorna Bismanos. Magandang umaga rin kay Lilia Sususco, Menard Tismo, Samuel Musqueda, BBQ Family, at kay Charo Dumalagan sa may maramang magandang umaga. Mamaya naman yung iba. Ang daming text messages. 17 minutes after 8 o'clock, another break is in queue. Magbabalik pa po tayo with more. Ako po si Jason. Jason Steele. Padayon mga sweethearts sa Pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko!
1: Heart 92.7.

0: 32.7 Thunder FM kagayan de oras sa 33.7 Thunder FM pagkinoon. Hey! Hunt tracks for you. That's a golden at 41 minutes after 8 o'clock. Oras sa tigsante ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, and also brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! Isang magandang umaga. Wala daw sa mutsi, Ma'am Christine. Nga naman. Shoutout sa mga sakop niya, ha? Kina Ate May Lurugan ng Valencia. Magandang umaga kina Mayfield Princess, Kazia Ni, Rika Jean, Jaisel Girl, Phil Francis. Maayong buntag sa tanan. Eto pa, maayo. Ano to? Good morning, stay. Ano to? Sa inyong tanan, sagol dahil. Ano to? Wala pa gaya na human. Anyway. Din ako masabtan. Ay, kinig sa atin ang mga taga Nestle Philippines Factory. Diyan sa may Tablon, Cagayan de Oro. Magandang morning. Kamusta po kayo lahat dyan? Sana yung magandangin yung mga umaga dyan sa may Nestle Philippines. Ayan, oh. Aba! Manto, unta, mabunot ako kay Sigi Kugpaminaw. O, mabunot, anak, ako na yun. Kaya tinuod man ko nga naminaw, Jud. Sino po ikaw? Maraming salamat, ha. Ah, driver ng taxi. Ayun. Good morning! Oh, doon sa Frogman Taxi. Ito, Doncas Taxi, na Mino din, ha? Nakikinig din sa atin ang Doncas Taxi. Thank you so much for always listening. Pogi Doll, Jason, magandang umaga! Ito, namahaw na kusod anak ko, Iskabeche, buwad. Alin, namahaw ta, amping ang tanan. Salamat si Ate Karen Torres Nilo ng Lapasan. Magandang morning po sa inyo, Raptor Taxi, Analo Vincent Octubre. Good morning! Dagang salamat sa inyong pagpamina. HPG Noel, magandang umaga rin. Dahil ito sa Habag at saka dalawang low pressure area. Kaya ito malamig daw at medyo makulimlim ang ating panahon. Ayun o. Oo, dahil pala ito sa Habaga. May low pressure pala. Okay. Ito muna. Shout out daw sa lahat ng staff ng Beauty Cake Salon. Beauty Care, di Beauty Cake. Sa lahat ng staff ng Beauty Care Salon, especially kay Mami Menchu. Menchu? Menchu ba to? Tama ba, Menchu? Si Mami Menchu. Magandang umaga, galing to kay parang Lebron eh. Yan, thank you ha. Mga taga rin dyan, Beauty Care Salon, good morning sa mga gwapa niya at mga nagpagwapa. Dahil ba? Saan yan, sa? Nagiginig sila ngayon. Magandang umaga. Tagang salamat sa pagpaminaw. Aras na, para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Oh. Uy! Pili tayo ng lugar. Saan tayo bubunot? Ruleta, select. Andito po kami sa aming studio, ha? Sa FICO Admin Building, Momenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Ops! Ipunan! Huminto sa ipunan. Wait, nasan yung ipunan? Yun, bunot tayong isa sa ipunan. Ang address, Phase 2 Bloomingdale, Ipunan. Yun ang address, ha? Phase 2 Bloomingdale, Ipunan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries, Pearl May Ayoma. Pearl May Ayoma ng Phase 2 Bloomingdale, Ipunan. Congratulations. Ikaw ang second winner. Ang samantala, yung ating first winner naman, taga Upper Nazareth. Si Jocelyn Robonke. Ayan, Jocelyn Robonke, congratulations. Yan po yung mga winners natin ng bugas at saka grocery sa ating The Prices Rise Overload. Samantala, ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, magbabalik tayo huling mga minuto ng ating program. Standby gihapon, mga sweethearts, ha?
1: Heart 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bea Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Playtime Entertainment. Born

32.700 FM Cagayan de Oro City, 33.700 FM Bukidnon. It's panaginip from Nicole. 4 more minutes before 9 o'clock. Shout out to si Reya Eduabe Zamora. Magandang umaga po sa inyo. Dagang salamat ha. Sina Beth, faktura ng punton. Magandang umaga, Beth. Ganun din sa kanyang bayaw, si Angelo Pitogo. Magandang umaga din sa inyo. Kina PJ Ko, Amorganda and Cardenas family na maganhan galing kay PJ ng Don Carlos Bukidnon. Magandang umaga, PJ. Marifel de Quito. Oy, Ate Fel, magandang umaga. Maraming salamat ha sa inyong pakikinig. Dami pa nagtitext. Ano meron sa araw na ito? Marami kayo load sa araw na ito. Shout out sa Arabella. Nakikinig sa atin ng Arabella. Yeah, magandang umaga. Namimiss ko na yung mamunin nyo. Yung loving mother daw niya, nga Sarah, ano to? Andali, isa-isa natin na. Shout out sa Asera family sa Makasandeng. Loving mother niya, Paulina Asera, kay Ate Uding, yung pamangkin niya. Ipapasa ko na po kay George ito, ha? Dami eh. Ha? Okay. Bye. Okay, sige. Sina Barbie Joy Panilang, magandang umaga, mga taga Tam, ano, Bulwa. Yun! Dagang salamat po sa inyong pangikinig. Kirain natin to si Ate Uding sa may pamangkin niya, Odes, may brother daw niya, Gabdelio, at kay Tasio, magandang umaga. Lorvin Alilin family sa Patag, magandang umaga rin. Nakikinig din sa atin. Ayun o. Sa Mobay family sa Bulwa, Hilgao family, at sa family ni Roland Alili. Pakarat family, sa landlord daw nila si Mary Ann Paila, at ang kanya buong family, Paila here ng Zone 11, Upper Carmen. Oy! Good morning! Sa lahat ng staff and management ng J. George Construction Corporation, kaya sa big boss natin kay Mr. Jordan Chu, magandang umaga sa kanyang love na si Jamila, at the Heavy Mechanic Line Department Chief Junri, Line Supervisor Justin McCallum, and family, at sa lahat ng mga nakikinig. Si Odzian, Odz, thank you so much. Magpapaalam na po muna ako, huwag niyo kalilimutan i-follow ako ha, sa aking Facebook page. Siyempre pa ang Facebook page ko, Jason Space Heart FM. At tabayarin si George at si Dr. Heart para sa ating love songs. Yan po ang ating music from the heart. Maraming salamat po. Ako po si Jason Steele na nagsasabing, ang tunay na pag-ibig ay parang utang. Kahit ayaw mo nang balikan, ikaw naman ang pupuntahan. Manukot manggina. Kahit ayaw pupuntahan, di ba? Pupuntahan at babalikan kanya pag may utang ka sa kanya. At ayun po sa pagmamina mga sweethearts, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Inalist na ng Department of Agriculture ang pansamantalang pagbabawal sa pag-aangkat ng mga industrial manufacturer hermetically sealed and heat-treated canned pork product. Matatanda ang ipinatupad ito dahil sa banta ng African Swine Fever ASF virus. Ngunit nakasaad sa Terrestrial Animal Health Code ng World Organization for Animal Health, maaring mapuksa ang ASF virus sa karne sa pamamagitan ng heat treatment. Particular na kung ang heat treatment ay hindi bababa sa 30 minutes sa minimum temperature na 70 degrees Celsius. Ibig sabihin, sa kasalukuyan ay tanging mga produktong baboy na dumaan sa heat treatment na kalagay sa hermetically sealed na lalagyan, industrial manufactured at delata na may valid registration sa Pilipinas ang maaaring iangkat. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Kagendi, Orami 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Magandang umaga, sweethearts. Isang malandungon na Tuesday. Oo, kasi medyo ano, no? Landung man. Pero mas pasasarapin natin ang ating mga araw kapag tayo ay nakangiti at makikinig sa mga love songs dito sa Heart FM all the way till 11 o'clock. Kasama niyo ako, si George at si Dr. Heart, para po sa programang Music from the Heart. Oo, hanggang alas 11 yan, mag-enjoy tayo at pag-uusapan natin ang ating question of the heart. Na alam ko naman talaga, oh. Oh, nagre-ready. Ga-ready. Nag-ikusong cellphone, George, kay I'm waiting. Mga sweethearts, on this beautiful Tuesday. Nako, ilang beses ba dapat ikaw masaktan bago ka umalis? Tanong ba yan, George? O parang... Tanong mo yan, no? Parang inaano mo na ako. Ilang beses mong kailangang masaktan bago piliin mong umalis? Sige, let us know. Ay, grabe. I wanna hear, ha? Your bucket, ha? Oh, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 ang ating mga text lines at ang ating Facebook page. Heart FM 92.7 dash Kagendi Oro City. It is now 9:13. Let's have the next song by Michael Learns to Rock now with That's Why You Go Away. Tara! Let's go away. Pero, papunta sa mga puso nyo. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon. It is now 9:33 and the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And Dunkin. Pasalubong ng bayan. Yun din ang tanong ko. Why do we always hurt the one we love? And that was by Dan Hill, ladies and gentlemen. What a morning to enjoy this kind of love songs. And you'll be getting that only here sa pinapakinggan. Kami po ang Heart FM. George till 11 o'clock para sa programa Music from the Heart. Ang dami na ninyong mensahe, agad-agad naman. Grabe naman. Sabi dito ni 3223, hi, madag-umo na buntag sa inyo, George and Dr. Hart. Yes, he will be with us in a while. Shout out nila Jean Fernandez, si Yumi. Ug tanan amina dyan sa may Zone 2 Tabok, Bolwa. Gika ni Gingging Valdueza. So, kinga, tagpamina. Hi, Dr. Hart, may buntag. Good morning. And also, hi to 3008. Ayan, sabi niya, shout out sa Amilaw family, Armando, kay Sincino Jr., kay JR, kay Eddie, and kay Danilo, kay Romeo. Ayan, kay Maricel from Mark Anthony Ubao ng Guide Lupa Kasiron, Poblasyon Hagna, Buhol.
1: May na nang layo ng Buhol.
0: Maabot tayo din. Sa Bujol. Maayong buntag. Thank you so much for always, always listening. And Dr. Hart, yung pinag-uusapan natin. No?
1: Maayong buntag muna.
0: Good morning sa'yo.
1: Kumusta kayo? Ayan. Na-miss ko kayo.
0: Oo, kami din. Na-miss ka namin.
1: Oo nga. Ano ba pag-uusapan natin?
0: Eto, Dr. Hart. Ilang beses mong kailangan masaktan bago piliin mong umalis?
1: Aha. Hindi ba pwedeng hindi nalang masaktan?
0: Ay.
1: O hindi ba pwedeng antuso na lang?
0: Alam mo, may sagot ako dyan.
1: Ano daw?
0: All is fair in love and war.
1: Ay. Lahat makafeel ng masarap at ganun, yes, din makafeel ng masaktan.
0: Oh,
1: ay, nako. Grabe naman yan, George.
0: Medyo lumalalim din ang ating mga sweethearts dahil sa ating question of the heart.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo kasi, Dr. Hart, minsan, hindi rin, sabi nga niya, no, may isa nagsabi dito, parang hindi naman yan tanong, George, para naman yan, no, pasakit sa amin.
1: Oo nga, sakit-sakit nga. Bakit ganyan yung mga question of the heart mo, George?
0: Ay, inspired lang din naman yan. Sa
1: lagi kaming nasasaktan.
0: Inspired lang yan sa mga nangyayari. Sa mga pangyayari at mangyayari.
1: Kasi nga daw, pag mahal mo yung tao, bahala na masaktan ka. Parang ganun, di ba?
0: Fighting lang.
1: Aha.
0: Eh, paano kung masakit na talaga? Eh, ilang beses mo ba dapat yung maramdaman?
1: Ano ba tong gusto natin sabihin dito? Physical?
0: Ay, hindi.
1: Emotional.
0: Emotional.
1: Wag naman sana dumating doon sa physical.
0: Ay,
1: na,
0: wag ano. No to violence
1: bad
0: style.
1: Bad yan. Oo.
0: No to violence style.
1: Yung magsing irog dapat nagmamahalan, hindi nagsasakitan.
0: Correct. Alam mo kasi may tinatawag tayong mga martir, Dr. Hart. Yung mga taong sobra kong magmahal, minsan ay nakakalimot na ang mga nangyayari ay dapat nang maging, you know, konsiderasyon para siguro to let go of the relationship and the person.
1: Siguro meron din iba na mahaba ang pasensya. Sobrang haba. Diba? Hindi ka tulad ni Arapa. O puno ng ang salok. Dapat ng kalusin.
0: Nalimbarot akong balayibo. Kala ko talaga totoo eh.
1: Ah, diba? Pero yun na kasi daw, pag mahal mo nga yung isang tao, yun na, parang, sige, okay lang, parang ganun. Bahala na, basta magkasama lang tayo. Diba?
0: Yung nga sabi ng ating kanta, why do we always hurt the ones?
1: Bakit nga ba? Dapat minamahal yan, hindi sinasaktan. Correct. Nga. Yung nga sabi ko, diba?
0: Alam mo ba, yung sagot mo, yun ang parang epitome ng kanta.
1: So, yun na nga yun.
0: Bakit nga ba?
1: Eto, basahin natin yung mga reaction ng sweethearts natin. Sabi ako magsisimula dyan, George. Marifel de Quito Ahes, sabi niya, wow, it's good to be back, Dr. Hart. Namiss ka. Namiss kita.
0: Sabi sa'yo eh.
1: Namiss ko din kayo. Sabi niya, alam niyo, malaki pasasalamat ko sa segment niyo na to. Big help talaga. At least nakahagaan sa dibdib, lalo na ako. hindi ko kasi hilig mag-share sa iba. No, dinadaan ko na lang sa prayers po. Well, that's good, no? Dadaan mo sa prayers din. Pero mas mainam pa rin na meron ka mapagsasabihan. Di ba? Mapaghihingahan ng iyong damdamin. Honestly, sabi niya, maraming beses na ako nasaktan. But still fighting pa rin para sa mga mahal sa buhay. Inisip ko na lang na part na yan sa buhay ko. As long as masaya ang pamilya ko, lalong-lalo na ng mga anak ko, go lang. Maliit lang naman ang problema na kukuha rin sa dasal. Salamat ng marami sa inyo. God bless and more power. Heart FM ang radyo ng heart ko. Actually, nga talaga isa sa purpose natin. Diba? Nandito po yung music from the heart. Nandito ang dambalang George and Dr. Heart para makinig sa inyo at mapaghingahan ninyo ng inyong mga problema, di ba?
0: At kami ay we are so we are very privileged, no, to hear your stories. Mm-hmm. Yung iba nga parang wag niyo na lang sabihin yung pangalan ko.
1: Meron mga ganun talaga.
0: Eh kasi alam mo,
1: nirerespeto naman natin yung privacy nila, di ba? Yes.
0: Mm-hmm. Sabi nga nila, it's good to have fresh ears and fresh eyes.
1: Yeah. Kahit papano, kahit kaunti, eh maibsan namin yung bigat na nararamdaman ninyo.
0: Tama.
1: Asa? Sige, meron pa.
0: Naileave o Danob. Sabi niya, once is enough. Sabi niya, twice is too much. Kaya kung sinaktan ka na ng isang beses, umalis ka na. Kasi
1: mauulit
0: pa yun. Yun lang po. Good day.
1: Ayan. Sabi naman ni Japet na ayata. Sabi niya, nakadepende sa situation kung kaya mo ang sakit, kayanin mo dahil yun ang pinili mo. Dahil yun ang pinili mong landas ng iyong buhay.
0: May tawag dyan eh. Miris.
1: Yun na eh. Sabi ko sana, kulang na lang sabihin niya, miris ka.
0: Ay, mga taga-ano to, Dr. Heart Card Masters.
1: Ay, okay.
0: Sa Heat Press Division.
1: Uy, congratulations nga pala, ha? May isang company ni Macromax ba? Macromax?
0: Oo.
1: Bukas na silang Davao, ha?
0: Ay, oo. Oh,
1: Taya nga, hindi ko nadaanan.
0: Welcome to Davao City.
1: Yeah, oo. Talaga naman, lumalaki Card Masters.
0: Hi to Sir Ron at kay Ma'am Anne.
1: Congratulations kay Sir Ron at kay Ma'am Anne.
0: Good morning.
1: Yeah.
0: Sir Efren Waya naman, maraming beses na ako nasaktan pero hindi ko kayang umalis. Kasi yan ang pinagsumpaan ko. Nahirap at kinawa. Till death do us
1: part.
0: May mga ganito naman sitwasyon.
1: Minsan kasi hindi nawawala sa isang relasyon na talagang nagkasakitan.
0: Correct.
1: Nagkasakitan ng damdamin. Yes. Sana umabot nga sa pisikalan.
0: Oo.
1: Pero nadadaan naman yan kapag meron talagang constant communication. Naaayos yan, di ba?
0: Nabibridge yung gap.
1: Kaya nga, yun ang kinakailangan talaga. And kailangan, we have to nurture the relationship, no?
0: Correct.
1: Deeply. Alright, sige. Oras natin is 41 minutes after 9 o'clock. Mabot niyo sa amin yung aming inyong mga mensahe, ha? Inyong mga point of view. At ganun din ang inyong mga reaction dun po sa ating question of the heart. Again, George, ang ating question of the heart.
0: Ay, ilang beses mong kailangang masaktan bago piliin mong umalis?
1: Do text us sa ating po mga text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Pwede rin, ha? Sa mga naka-online, go follow us and like and share Heart FM 92.7-Cagayan City. Comment on the post or message us through our messenger.
1: 9:42 right now. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin'. This August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
3: Time for higala ay.
2: Kaya fiesta, maslingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Bulldog, Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 9:48 and that was Air Supply with Goodbye. Not yet, we're not saying goodbye yet. Hanggang alas 11 tayo eh. Dito lang sa programang Music from the Heart kasama si George at si Dr. Heart, di ba? Ang galing lang eh, kasi yung question of the heart natin, it talks about ilang beses ka ba dapat masaktan bago umalis. And this song, itong Goodbye na napakinggan natin, or that song rather, talaga namang when we say goodbye kasi, it should, or it's a holy word, sabi nga nila.
1: Ganun.
0: So, hindi mo basta-basta yung sinasabi yan. So, ang dapat na sabihin
1: yan. Paano kung alis lang, di ba? Nag-goodbye ka naman eh. Oh, bye. Diba?
0: Ang dapat na sabihin dyan, Dr. Heart, see you around.
1: Ay, ganun.
0: Oh, see you next time.
1: See you when I see you.
0: Oh, see you when I see you. See you later, alligator. Yung mga ganun.
1: Pero kapag diba? Talagang sobrang sakit na, George, eh, nauuwi na talaga sa goodbye-an yan.
0: Oo.
1: Wala nang see you na mangyayari.
0: Wala na. Bye na, uy.
1: Diba?
0: Oo. Bakit naman? Bakit pa naman makikita kung nasaktan na?
1: Oo, paulit-ulit, diba? Correct. Especially pag paulit-ulit na nasasaktan.
0: Lagi na nating binabanggit na ang tao ay parang rubber band. May limitasyon lang din tayo.
1: Yun, may limitasyon. Oh. Pero may iba din na talagang ini-stretch yung kanilang patience.
0: Correct,
1: diba?
0: Correct.
1: Alang-alang dun sa kanilang nararamdamang pagmamahal dun sa isang taong yun.
0: Yes.
1: Diba?
0: Out of love.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, ang rason naman natin dyan, yung Diyos nga ay nagpapatawa ng 77,000
1: Sige, you know, kaya
0: beses.
1: Kaya mo yan. Kaya mo yan mag-Tagalog. One ang wika pa naman ngayon, di ba?
0: Pag numero talaga.
1: One ang wika ba? Linggo ng wika. Ano ba tama?
0: Ngayon,
1: check
0: natin yan mamaya para ma-confirm natin. But, Higala ay festival naman sa buong buwan ng Agosto.
1: Ay, siyempre. Kapistahan niya ng Cagayan de Oro.
0: Yes, at ni ating patron na si Senior San Agustin.
1: Dapat dyan magsadya tayo. Diba?
0: Yes. Ito ngayon, naging mainit ang ating panahon. At yung mga activities ay successfully. Oo, maraming salamat din sa ating city tourism. Belated happy birthday nga pala.
1: Sino?
0: Kay Miss Kim.
1: Oo. Ay, ganun.
0: Belated happy birthday.
1: Uy, belated ha.
0: Kahapon man ata yung birthday niya.
1: No invite, ha?
0: Kay Sir Marky.
1: Beke naman.
0: At kay Sir James. Ayan. Good morning. And happy listening po sa inyo dyan.
1: Ayan. Tingnan natin mga reaction ng mga sweethearts natin through our text line, George. Dalawa po yung text line namin, ha? 0917-157-9927 at 0961-8924-927.
0: Ayan. Batiin natin ang mga taga Kibaw ay Bukidnon, Tootski, Car Wash, shout out sa Legazpi family. Magandang umaga, 8892.
1: Yan. Wala naman kay 1926. Sabi niya, hello Dr. Heart, good morning. Shout out ko sa ako mga anak kay May Phil Princess. Hi to Kisha Ni and to Jaisel Girl. From Ate May of Lurogan, Valencia City. Good morning.
0: Good morning. Ito naman, uy, mula kay Lady M. Sige ha. Shout out sa lahat ng Heart Natics, ha? Good morning, good morning. Sabi niya, George, para sa akin, di ko alam kung ilang beses na ako nasaktan. Hindi ko na ata mabilang, manid na ata ang aking damdamin na sanay na laging nasasaktan. Ganito lang talaga pag sobra ang magmahal. Alam mo na, maisip kong, di mo na maisip kung bibitaw ka ba o hindi.
1: Diba?
0: Kasi nga out of love. Yun din yung parang
1: yun
0: ang
1: yung
0: bigat na rason.
1: Yun yung nag-hold. Dahil nga sa pagmamahal mo dun sa taong yun.
0: Alam mo, may follow-up question din ako eh. Pagmamahal pa ba yun kung nasasaktan ka na? Yung parang...
1: Sinasabi din natin, George, di ba, na paghanda ka magmahal, handa ka rin masaktan.
0: Yes.
1: Pero wag naman sobra-sobra. Di ba?
0: Na parang ikaw naman yung lugi doon sa relasyon. Kasi ikaw yung give ng give. Sabi nga nila, Gibson ka ng Gibson. walang reciprocation. We're not after the return. But just at least reciprocate the love. Kasi nga, you chose to be...
1: Mahirap yun pag one-sided lang.
0: Ayun
1: diba?
0: Na nga, Dr. Heart.
1: Pero what if parehas kayo nasasaktan?
0: No, paano nyo i-bridge yun?
1: Diba?
0: Paano nyo i-ano yung gap na parang, ala, di natin na lang, tayo na palang dalawa yung parang nasasaktan.
1: Naka.
0: Sakit naman ni Uy.
1: Ay, naka. Para bang mahal nyo yung isa't isa, pero yung panahon hindi nakikiayon sa inyo.
0: You and me against the world.
1: Parang ganun yan, diba?
0: Or we had the right love at the wrong time.
1: Mga tipong ganyan, diba? So ang hirap, ang hirap na mga ganyan. Alam ko lang siguro para sa mga nandun, yung talagang pagmamahal yung nag-hold sa kanila.
0: Yes,
1: diba? Oo. Naka naman.
0: Yun ang glue, sabi nga nila.
1: Kumbaga, mga tipong linya na bahala na kasi mahal ko tong taong to. Diba?
0: Ando pa rin yung hope siguro, Dr. Hart, na sana ma-realize niya yung ginagawa ko, ma-realize niya na...
1: Hope is always there.
0: Yes.
1: No? Lagi naman tayong gusto natin na nag-hope tayo lagi.
0: Yes.
1: Kasi unang-una, we don't know what the future holds.
0: Yes, diba? Totoo yan.
1: May mga chance na binibigay natin sa mga tao na para magbago, di ba?
0: Yes.
1: Para kahit paano maayos natin, maituwid ang lahat.
0: Correct.
1: Ayan. 0804, sabi niya, good morning, Dr. Hart and Ma'am George. Naminaw daw sila karon sa Heart FM. Mga taga Barangay 17, Burgos del Pilar. Gales family.
0: Ang Gales family, Mami Elaine at kay Mami Lilil. Ayan, magandang umaga. Nice to meet you po kahapon. Nagaganda na magkapatid.
1: Ay, yung mga tisay na magkapatid.
0: At si 8706 naman. Can't edit, Dr. Hart. George, dugay-dugay na dyan wala. Nakapa-shoutout. Shoutout po to technician sa Game Tech on the Fiber Patag Branch. Kay Ricky Marjon, kay JB, kay Joel, and Sir Merck. Maraming salamat. Thank you.
1: Oras natin. We still got 3 minutes more to go before we hit 10 o'clock. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang kayo, ha? Dito lamang tayo sa ating patuloy natin pag-uusapan yung ating question of the heart. When we come back, keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7
3: CDO Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 1032. And that was Ayoko Na by Down by 18. And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Grabe naman yun, Ayoko Na. Eh, dapat, ilang beses ba dapat masaktan para mag-release, para sabihin mong please release me? Sabi dito, walang eksakta bilang. Kahit isang beses pa lang, naku, kung paulit-ulit kang sinasaktan. At wala siyang tunay na pagbabago. Sapat na yung dahilan para umalis ka. Di mo kailangan hintayin na maubos ka bago piliin ang sarili mo. Diba, Dr. Hart? Unahin ang self.
1: Lagi natin sinasabi yan, George, diba? Magtira ng pagmamahal sa sarili.
0: Yes. Maaring, diba, Dr. Hart, kapag namamahal tayo, minsan we are very unconscious on how we love a person.
2: Mm-hmm.
0: Kahit na maraming tao nagsasabi sa'yo, huy, ano nangyayari sa'yo? Tumigil ka na, parang napapasobra ka na.
1: Yeah. Kalimitan talaga sa atin, pag nagmahal, di ba, buhos na buhos.
0: Oo. Ang OA mong magmahal.
1: Di ba? Siguro nature talaga ng tao na sadyang mapagmahal tayo.
0: Iyon. Oo.
1: Ang sarap din naman kasi sa feeling na magmahal ka at minamahal ka.
0: At the same time.
1: Di ba?
0: Oo. Masaya kaya yun.
1: Mm-hmm.
0: Na mayroon kang binubuhusan ng pagmamahal.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang, kasi ang rason, eto kadalasan ng rason ng mga taong dumadaan sa ganyang stage, Dr. Mm-hmm. Hart. Eh, nakakapagod na kasi, maghanap pa ng iba. Babalik na naman tayo
1: Babalik na naman sa uno. Yan, back to square one, di ba?
0: At we are not getting any younger.
1: Mm-hmm.
0: Yan, lagi nilang sinasabi yan. Yan ang lagi kong naririnig. Why do you stay in this relationship? Pagtsatsagaan ko na lang because I'm not getting any younger.
1: Diba?
0: Eh, di yun, di naman, para sa akin ha, di naman
1: sapat na. Ang saklap naman ang mga ganyang reason.
0: Di naman sapat na rason yun. Para sa akin lang.
1: Hala ko naman.
0: Mahirap.
1: Makaginawa man taglaluman.
0: Eh kasi nga, dumadaan tayo sa mga, eto kasi mga question of the heart natin is very realistic.
1: Mm-hmm.
0: That is really happening. Kaya madaling makarelate yung ating mga sweethearts natin.
1: Eto muna. Lagi daw nakikinig sina Berber. Ayan. Pa-shoutout daw kina Mary Vic, Kisha, and Brent. Diyan po sa may kabina.
0: Ano Kabina Bonbon.
1: Kabina Bonbon. Okay.
0: Maraming salamat. 2487. Ay, mga taga Gracewin Hardware. Lagi nakikinig yan ng Heart FM.
1: Salamat. Ayan. Kay Ma'am, di ba?
0: Oo, kay Ma'am Jessa.
1: Ma'am Jessa.
0: Ma'am Jessa. Good morning.
1: Mm-hmm.
0: At sa mga taga-gospel and psalms, ayan, Mayong Buntag.
1: Eto naman mula kay 3082, sabi niya, good morning, beautiful George and Dr. Heart. For me, once masaktan ako, maybe I should let him go kasi di rin naman mawawala yan. Every time may topic na similar niyan, babalik at babalik din. So much better to let go so we can move on in separate ways. Para magkaroon ka rin lang ng peace of mind. Kasi kung di mo pa bibitawan, nandyan nga palagi ang pagdududa. Ito talaga, inaabagan ko every morning. Itong program ninyo, dalawa.
0: Maraming pong salamat.
1: Thank you so much.
0: Si Ma'am Vilma.
1: Ma'am Vilma. Ayan. Maraming salamat.
0: Mula sa Makabalan.
1: Yun nga sinasabi natin, George, kasi nga paulit-ulit, di ba?
0: Correct.
1: Okay lang naman masaktan isang beses, dalawang beses, pero wag naman sobra-sobra, di ba? Pwede nating sabihin na nagsimula dun sa yung sinasabi natin dati sa ating question of the heart na one of the abused words, etong sorry.
0: Sorry,
1: diba?
0: Yes, oo.
1: Nag-sorry ka nga, pero paulit-ulit na ginagawa mo pa rin.
0: Ay, anong tawag dun?
1: Ay, nako. Katigasan na ng ulo.
0: Gahi ka mang ginumulo. Ayun.
1: Diba? Parang hindi na pagmamahal yung ginagawa mo pag paulit-ulit na sinasaktan mo yung partner mo. It's no longer love.
0: Parang rutinary na ba? O kasi alam mo kasi, ito din, alam mong maiintindihan ka niya.
1: Mm-hmm.
0: Andun yung thought,
2: okay rin niya.
1: Ay, madala rin yung storya.
0: Diba? Mag-sorry rin ako and then makasabot lang man siya sa akin. Hindi naman pwede ganun everyday. I mean, there could be instances, I will not speak for everyone, pero there could be instances na mabibigyan ka ng pagkakataon kahit pa inulit-ulit mo yan. Mm-hmm. Pero, kapag dumating, sabi ko nga kanina, may limitasyon ng bawat tao. Uno na ano lang na lastikot ang tanan.
1: Yeah.
0: Where there will be a time na mabalik yung lastiko na yan. That's the end of it. So, huwag nating hintayin na darating tayo sa sitwasyon na ganyan.
1: Akala ko pag mupitik ang last nito, sakit.
0: Sakit kaya yun, doctor. Lagi kong nilalaro yan ng mga bata.
1: Ah, diba? Pero yung mga gumagawa ng ganyan, paulit-ulit na nananakit, isipin mo naman kung sa'yo ginawa yan.
0: Diba? Ma-happy ka ba?
1: Oras natin, it's 14 minutes after 10 o'clock. Ang daming mga messages. Sige, babasahin natin yan mamaya. Mag-aanap buhay muna kami ni George. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart on 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.

0: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 11 more minutes bago po mag-alas 11 ng umaga, and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness, and we are born to really know what really love is. So, di ba? We're the ones who will be spreading it. So, dapat manggagaling sa atin ang L-O-V-E na true and genuine. O, di ba? Hindi mo naiisipin kung ilang beses ba dapat. O, para maramdaman ko ang tunay na pagmamahal. O.
1: Ayaw.
0: Hira?
1: Ayaw.
0: Di ba?
1: Heavy heart.
0: Heavy heart, oh.
1: My heart is also heavy while watching some videos na nangyayari doon sa Zamboanga City. Ay, nako. Grabe, mga pangyayari ngayon.
0: No?
1: Nakapangilabot.
0: Yes. Nako, dito na, this goes to show na kailangan na talaga ng tough love siguro ng Pilipinas. Kasi iba na yung mga nangyayari eh.
1: Kaya nga.
0: It's getting worse.
1: Bago actually lang yung sa Tacloban nangyari, di ba?
0: Tacloban. At may mga scare pa nga. May mga scare pa. So ngayon, another na naman.
1: Siguro dapat talagang maging stricto yung pagpapatupad ng batas natin.
0: Correct.
1: Ay. Yung pinakikiramay dun sa mga nasawi. No?
0: Yes. Yung mga magulang.
1: Dun sa Zamboanga. Sa eskwelahan uli.
0: Sakit, no? Alam mo yun yung parang hinatid mo kanina.
1: Talagang sobrang heavy ng heart ko.
0: Correct.
1: Oo. Nakakalungkot.
0: Ay. Ipagdasal natin sila, sweethearts.
1: Huwag tayong maging weak, di ba?
0: Kailangan talaga na i-reinforce yung dapat ma-reinforce para mapigilan na itong mga ganitong sitwasyon.
1: Kaya nga, di ba, masaya nga ako nakita ko yung message ng isang sweetheart natin.
0: Oo.
1: Na talagang gusto niya yung programa natin. Di ba? Kasi nakakahinga sila.
0: Dito sila parang inaabangan nila everyday.
1: Mm-hmm.
0: Kasi dito nila na-express.
1: Ano man yung bigat na nararamdaman ninyo, nandito lagi ang Heart FM.
0: Yes,
1: para makinig sa inyo.
0: Correct, di ba? Correct po.
1: Para huwag humantong dun sa ayaw natin mangyari.
0: Yes.
1: Eto muna, mula kay 3082. Sabi niya, tapos na yata ito. Nabasa ko na yung kanina.
0: She's Lady M, no? Nabasa namin Lady M.
1: Nabasa nga Lady M.
0: Hi to them, Soyra Bless, ha? At si Ate Roseline Nieles Lavistre.
1: Ay, nako, talaga, bumili talaga siya ng second-hand na cassette kaya para makapaminaw lang yun daw sa Heart FM.
0: May antena pa.
1: Oo nga.
0: Mayong buntag. Hi to Sir Efren Wayan sa mga taga-City Homes, Malanang Upol. Good morning. Ang dami natin dito sa ating Dr. Heart.
1: Sige nga, basahin nga natin. Ang daming messages. Oo. John Rix Laurel, maraming bases. Oo nga. Talaga, okay. Kailangan himayin lahat. No?
0: Correct.
1: Kasi it's actually a major decision, no, sa isang relationship.
0: Yes.
1: Yung pag-alis. Di ba?
0: Yes.
1: Yung pag-end ng isang relationship, hindi basta-basta yan.
0: Correct.
1: Ang dami mong babalansihin, di ba? Mm. Dami mong i-weigh kung talagang eto na ba, kailangan na ba talagang gawin to or what. Kaya nga sinasabi ko dati, if it's worth saving, then save it.
0: Mm-mm.
1: Then it's not. Kung wala na yung respeto sa sarili mo,
0: mm-mm,
1: well then have the courage to leave the table.
0: Correct. Mm-mm. Correct.
1: Ayan.
0: Hi to si Elizabeth mula sa Puntod, Uba Factura, hi bro. Sabi niya, para sa akin po, kung paulit-ulit tayo nasasaktan sa pag-ibig, mas nagiging strong tayo. Nagiging wise din tayo. And a very important po, yung bang hindi mo namamalayan na hindi ka na naapektuhan sa mga bagay na noon ay sakit na sakit na. Yung na-realize mo na lang na wala kang nararamdaman na sakit, mas gusto mo na lang mag-let go and masasabi mo na lang, it's over. Love yourself always. Maging manhid.
1: Hi, Beth. Ayan. Hello, kay Japheth, Beth. Daayata naman, sabi niya, nakadepende sa situation. Kung kaya mo ang sakit, kayanin mo dahil yan ang pinili mong landas ng iyong buhay. Nabasa ko na ito kanina.
0: Ayan. Si Ate Irene Tumanda, it depend doon po sa situation. Kailangan may limitasyon. Basta magmahal, walang problema. Kaya magtiis at titiisin pa.
1: Ayan. Sama ba tayo? Gal Banaan, good morning, Kaheart. Hi to my colleagues daw. Sa kanya mga colleagues dyan po sa SGC of UCES. Tama ba yun?
0: Oo.
1: Ayan. Ilang beses kailangan masaktan bago piliin mong umalis? Challenge lang yan. Diba? Sakto. Sakto din.
0: Oo. Si Sir Efren Waya naman, maraming beses na ako nasaktan pero hindi mo o hindi ko kayang umalis kasi yan ang pinagsumpaan ko na hirap at ginawa. Till death do us part.
1: Sabi ni Ogel, hanggat may kapalit.
0: Ganun ba yon?
1: May reserba?
0: May reserva. Ganun ba? Sabi naman ni Lorena, Lol, ilan mo? Uy, tatlong beses lang daw.
1: Tatlong beses tatlong lang? Beses pag lumagpas, lang. Wala na, tama na. Enough ka na.
0: Enough. Ayan.
1: Eto na. Eto na. Isa sa laging inaabangan. The Price is Rise. Overload na. Eto na ha. Alright, paikot tayong ruleta, George. Isang winner po ang bubunutin natin ngayon. Tingnan natin sa ating magic ruleta kung saan ba tayo kukuha ng ating winner for this hour.
0: Ayun. Ay, dito tayo, Dr. Hart, sa Barangay Makabalan.
1: Barangay Makabalan. Okay, bunot tayo. Wala po sa Dropbox ng Barangay Makabalan. George!
0: At eto na, ang aking nabunot ay mula sa Bara, Makabalan. Congratulations, J-Pril Labrador.
1: J-Pril Labrador ng Bara, Makabalan. Congratulations sa iyo. Ha? Ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Ibig sabaw sabihon yan, nanalo ka ng bigas at ganun din ng groceries mula po sa inyong Heart FM.
0: At ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: Tatlong minuto po bago sumapit ang alas 11 ng tanghali, magbabalik pa kami ni George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. If I let you go, bye na.
1: Ganon. Oo, ganon.
0: Akala mo, oh, Lana, ang bigat ng hugot ganon.
1: Akala ko may ano pa eh. Ay, totoo naman, Dr. Hart. Pag if I let you go, bye na.
0: Bye na, diba? Wala na, pagod na ako dun sa pasakit na nararamdaman ko mula sa'yo.
1: Oo. Oh.
0: Kaya bye na, uy.
1: Bye na. Wala na tayong ano, wala nang tawag na paligoy-ligoy pa.
0: Ayan. Naubos na ako.
1: Yeah. Di ba? Kasi nga, we are, tayong mga tao naman, andun yung ano natin eh, andun yung thought natin of loving someone forever. Andun natin naisip na, ito yung gusto kong makasama sa
0: future. Kasi yun naman talaga gusto natin, di ba? Makasama natin yung minamahal natin hanggang sa huling hininga natin.
1: Correct. Diba? Eh, paano kung ito na nga, may mga bagay na nasasaktan ka na rin.
0: Sinasabi natin na laging pag nagmahal ka, handa ka ring masaktan, di ba?
1: Correct.
0: Bakit ganun? Kasi di ba, eto kasi hindi naiiwasan yung mga indifferences, di ba?
1: Correct, correct. Diba?
0: Two different people na pinagsama.
1: Oo.
0: Doon nagsimula eh. Diba? Siyempre. Magkaiba kayo.
1: Oo.
0: And then, pinili niyong mag-isa.
1: Di ba? Mahirap yun.
0: Oo. Pero, ang daming ang ano eh, ang daming ang factors na para mapanatili natin kung ano man ang meron tayo sa isa't isa.
1: Diba? It's a work in progress every day. Mm-hmm. At teamwork 'yan.
0: It's always a process.
1: Correct.
0: Believe
1: correct.
0: In the process.
1: Okay. Yun. Guniti ang iyang gisulti na ihatag niya ang bituon o bulan para ipakita nga gigubog niya. Diba?
0: Matuto okay. Pa ba tayo na
1: karoon? Naniniwala pa ba tayo sa ganun? Pero alam mo, yung mga ganyan kasi, Doctor, it's an expression of love. Kasi ganun natin kamahal yung tao. Kaya nga sinasabi natin, forever eh.
0: Klaro naman ang atik. Uy, manggit niyo mo na makabuod ng bituon. Uy.
1: Pero maraming naano sa linya na yan.
0: Atik yan.
1: Maraming nahulog sa linya na yan. Huwag ka. Grabe ang powers diba? Ng linya na yan. Oh.
0: Nagamit din yan sa'yo.
1: There was a time. Na nagamit.
0: Nisak na naman si George. Hindi na naman makaimik.
1: Biglang, lahat ng bowels eh.
0: Yeah.
1: Pero ganun. Pero no matter what, ang iniisip lang natin, ang isipin lang natin, lalo na sa panahon ngayon, Dr. Hart, na everyone is at fast pace kasi nga, we are hungry in achieving our goals na huwag niyong kalilimutan yung mga minamahal ninyo.
0: Agree.
1: Huwag kalilimutan. Bigyan ng panahon.
0: Asa. Sige, ayusin na. Ang dapat ayusin para wag na umabot sa makailang beses pa.
1: Oo.
0: Bago humantong sa pag-alis ng isa.
1: Correct. Ano ba?
0: Papaalam na tayo. Tayo na muna ang aalis.
1: Pero babalik naman tayo bukas.
0: Yeah, babalik kami bukas. Same time, same frequency. Alas 9 po hanggang alas 11 ng tanghali. It's a date lagi, ha?
1: Yes.
0: Ang music from the heart. Yan. Marami ng nag-aabang. Ikaw na lang yata ang hindi pa.
1: Oo. Invite all your friends.
0: Si George, babalik mamaya.
1: Yes, oh mamaya. Dear Heart yan ha. Alauna po hanggang alas 3. Tara na at mag-date.
0: Susunod na po si Harvey Stone. 11 down till 1. Para naman sa programang Heartbeat. Sasamahan kayo sa inyong pagpaniudto. Siyempre, paiintakin po kayo. Pasasayawin kayo ni Harvey Stone. Again, maraming salamat sa nagpadala ng inyong mga messages ha. Maraming thank you talagang. We really appreciate yung mga pag-participate ninyo sa ating Question of the Heart.
1: Correct.
0: Matsalam po sa inyo lahat.
1: Yes.
0: Ayan, papapaalam na po kami. Maraming salamat again. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. And always remember, we heart you.

0: Virginia.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Nakahanda ang Cagayante Oro Water District o COWD sa posibleng pagbaba ng supply ng tubig sa lungsod sa gitna ng patuloy na matinding init ng panahon. Ayon kay COWD Spokesperson Engineer Kim Ferrido, nananatiling normal ang operasyon ng lahat ng production wells ng ahensya. Ngunit bilang pagkahanda, mayroon na lang 4 na antan na emergency response plan ang COWD na ipatutupad depende sa magiging kondisyon ng supply ng tubig. Sa unang antas, isasagawa ang malawakang information campaign upang hikayatin ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig kapag idineklara ng PAGASA ang pagsisimulan ng tagtuyot, habang sa ikalawang antas, maaring bawasan ang water pumping kapag kapansin-pansin bumaba ang level ng tubig sa 4 na well field ng COWD. Kung umabot naman sa 30% ang pagbaba ng supply ng tubig sa lungsod, maaring ipatupad ang ikatlong antas na kinabibilangan ng water rationing o limitadong pamamahagi ng supply sa mga apektadong lugar. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro. 93.7 Hot FM Bugidon. 1224 ang Honest Natin Sweethearts. Samsung brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. And second and final hour na po ng ating programang Heartbeats. Martes po tayo ngayon. Happy, happy listening kay Mommy Marilyn. Magtampo na naman sa akin to. Kumusta, Mami? Ano ba yung ulam natin? At saka yung ating mga... Uy, meron tayong bisita, ha? Hello, sir. Oh, isa to sa mga winner natin. Sa ating The Price is Rise Overload. Once again, sa ating mga sweethearts, dyan po sa may Lapas Dos, kay Marifel, happy, happy listening po sa iyo. At ay din po sa ating sweethearts, dyan po sa may... Barangay Makabalan, oh, sa may Puntod, shoutout po sa inyong lahat. And of course, ang ating kaibigan dyan na Buntis, Rose. Rose na to, ha? Si Beth, happy, happy listening po sa iyo, Beth. Diyan ka muna sa bahay, ha? Alam kong nababagot ka na. Gimingaw na kasamuha din, eh. At saka, maraming salamat in advance, ha? Yung plano mong ipadala dito. Hi din sa ating mga sweethearts ngayon dyan po sa may Terry Hills, yung may karinderia dyan, ha, kainan dyan. Always yan, naka-Heart FM. Maraming maraming salamat sa inyo. Hope maka-drop by kami dyan soon. And sa Tisha Eatery. And of course, ang ating Scarlett Nicole Eatery dyan din sa may Patag. Happy Fiesta, Patag, ha? Maraming maraming salamat sa ating mga sweethearts dyan sa Patag. 12:25 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7, the best variety of music all day. Heart 92.7.

0: dito tayo huminto sa may barangay Kauswagan. Puno na tayo dito. Winner natin galing po dyan sa NHA Barangay Kauswagan. Congratulations kay Shenra Fabria. Shenra Fabria ng Barangay Kauswagan dyan po sa may NHA. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas. Pakiclaim lang po dito sa aming impilan. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Kerman. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Ako'y magbabalik pa with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Labihan na ba ka busy sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka busy, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang tinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandom? Kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinomdom, gikan kay Ate Anne.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng...
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Alas natin, sweethearts, it's exactly 1 o'clock. My time for harvest daw. Maraming salamat for being with me. And huwag niyong kalimutan ha, samahan niyo ako mamayang gabi. Alas 7 hanggang alas 9 po ng gabi sa programa nating Heartlines. Nako, yung mga hindi pa nakatawag, tumawag kayo mamaya ha. Ito po yung numbers natin, 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Kahit wala kayong load, pwede kayong makasali kasi kami na mismo yung tatawag sa inyo. Basta mag-message lang kayo, ha? Alright? And up next na po, magbabalik si George para sa programa niyang Dear Heart, ng punong-puno ng mga love songs during your Shasta time. Of course, mag-enjoy sa yung Shasta time with those music. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Yeah? Can you love me like that? I can love you like that. A little 90s vibes out there. And we're up to 3 o'clock. Kasama niyo po si George. You're stuck. You're definitely stuck with me, like glue. Dito po sa ating programang Dear Heart. Hanggang alas tres. It is now 1:31. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@bagcore.ph. I know yung umaga natin medyo nagimbal tayo, ano. Kami rin dito ay nagimbal dun sa nangyari. Oo, dyan sa mga sweethearts natin sa Zamboanga. So we're praying for them. At this is a lesson na talagang we need to really guide our children, ha? Konting ano lang. Konting pasingit ni George. Hi! Kamusta kayo? Oo, sa mga nagla-lunch. Go ahead and finish your food. Oh, as I will be your background, ha? Let me be your background. Basta, isang subo para sa akin. 2745. Shout out sa mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, CDO. Pagkaminga ba sa surrounding, asa naman ang mga people? Oh, Tisha Eatery. Oh, hi sa'yo, Mr. Ryder. Say, puntahan nyo na yung Tisha Eatery. Oh, hinahanap na kayo ni Rai, ha, mga sweethearts. Hi also to Ate Janice Moralde of Baraupol, John Dorf. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito yung na-meet natin last Saturday. Dagang salamat, ha. Oh, nagulat kami, listener pala ng Heart FM. Thank you. Sa inyong laging pakikinig. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin. Do not forget to follow, like, and share. Sige na, pakichika si mong friend. Uy, pa-follow, like, and share po di ha sa page ng Heart FM. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. All the updates and the real, you know, the real and factual news will be there. So you need to visit, follow, and like and share, ha? 1:33, magbabalik ako. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM. ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. That was Augie the Poggy. Ay, ang ganda. That's one way to open our second hour ng ating programang Dear Heart. Nako, batang ano pa to eh, batang 90s, batang 80s lang. Ang medyo makaka-relate nito. Bata pa rin si Augie dito, no, Harvey? But anyways, George po ito, mga batang hamog. Hindi, mga batang mahilig sa musika, diba? Kaya naman we're showing and sharing to you good and beautiful music all throughout the afternoon. Dito sa ating programang Dear Heart. Hi to ito si Jun Rose. 3363. Ay, talaga lang ha. Sige, paandaran mo nga ako. Sige, bigyan mo ako ng isang banat. Faith and Fern. Hello, napakaganda ng pagkabasa ko sa inyong message. I'm happy to hear na discharge na si

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Well, are you swept away? Are you already swept away by the love songs that I have here? Who says yes? raise your left feet. No, just kidding. Hi, sweethearts. 233 and Christopher Cross with one of my personal favorites. Yung kanyang hit na Swept Away. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Hi sa mga sweethearts ko na nag-message atin sa ating messenger. Hi to Sir Efraim Wayan. Happy Tuesday. Yan, magandang hapon. Buong City Homes, Malanang, Opol. Solid sila dyan na naka-Heart FM. Sir Efren, pakirigards kay Nanay Siding ha. Sa lahat ng mga taga-City Homes. Ito rin si Anton Nalhiel Picate. Shout out po. Pick your choice. Si Kuya Tantan. Ikaw pala yan. Oh, magandang hapon po sa inyo. Sa lahat ng mga establishments na naka-background po si Heart FM. And one of which is Kevin Enterprises. Tagang salamat. Maying hapon to Miss Alfie, kay Miss Irene, kay Sir Dennis, kay Sir Jasper, kay Sir Kevin. Ayan, magandang hapon po sa lahat ng mga shoppers. Happy shopping! Oh, kamayan sa manukan, Corrales Extension. Diyan, oo, nakatry na ba kayo? Masarap diyan. Happy eating din sa mga kumakain ngayon. Oh, diyan sa kamayan sa manukan. Pati na rin lahat ng staff and crew. Mga mababait yan sila, sobra. Tagang salamat sa inyong laging pakikinig. Wantusawang pagsuporta. Sabi naman ni 1462, hello, ma'am, sexy. Wow, may sexy. Thank you po, may nga po, listening always. Well, gapahipi sa kainit, sa gawas. Miss you all na. Ay, Ate Karen, ingat ka palagi. I miss you too. Oh, go ahead. And, you know, tell me, what do you have? Yeah, how are you? 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at sa ating Facebook page Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. Huwag niyong kalilimutan yan. Oo. Para everyday kayo makagreet ba? Agoy. Let's cool down together on this very hot Tuesday. Only here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Kagendi Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. We got 10 more minutes before we hit 3 o'clock. Ay! Init ay! Na-feel ko yung init dito sa booth. Ay, grabe naman. Mag-ingat kayo mga sweethearts ha. Yung mga field workers natin, yung mga nasa labas, yung mga drivers natin. Please, do hydrate yourselves. Okay, murag lang. Ay, sige lang. Oh, at least, di ba? Madami tayong nagagawa kapag ganito. Kapag mainit. Kaysa ulan. Tama? That's my thoughts. Anyways, si George for Dear Heart. Ngayong ika-18 ng Agosto. Tuesday na Tuesday. Uy, parang ilang araw na lang. Mag-i-end na naman si August. Hala. Ayaw pag-overthink. Okay, Rana. Ganun talaga ang panahon. Simbilis ng kanyang pagkawala. Ow! Ay, dili-di. Ay, sorry. Hi to them, Soy Robles. Maying hop on them. Thank you so much for always tuning in. And Sir Efren Wayan. Oh, see, thank you. Thank you, sir. Oo, oh, namiss ko si nanay, ha? Kaya pakiregards na lang ko sa iya. Alam ko, ito na inaabangan natin. We got now, it's time for us for Blessing Time sa The Prices Rise Overload. Si spinning wheel, oh. Ayala, ala na. Sige na, o ikot ka na. Ito na yung mga nag-aantay, ha? Ng ating The Prices Rise Overload sa lahat ng mga may entries. Nako, better check. Baka ikaw na yung susunod na winner. At ito, iano ko lang yung mga winners natin kanina, no? O, bago ko ma-check yung ating ruleta doon sa, o, sa magiging winner natin ngayong hapon. O, nasa na si Jocelyn Rubungue ng Barangay Nazareth. Diyan sa may Upper Nazareth. Pearl May Ayoma ng Barangay Punan. Sa may Bloomingdale, J. Pril Labrador ng Barangay Makabalan. At si Shenra Fabria ng Barangay Kauswagan, NHA. At sa aking winner, ngayong afternoon, ang ating ruleta ay napatigil sa driver. Uy, driver category. O, yan na. O, napatakbo na yung ating kinding boy. O, hinay-hinay. Salamat. At ang aking nabunot, taxi driver. Taxi driver ito. Mula sa Ritter Taxi. O, congratulations, Ryan. Lumaktod. Ryan Lumaktod ng Ritter Taxi. Ikaw ang ating winner. Sa lahat ng mga winners, punta na kayo dito. Fifth floor, Pico Admin Building. Katabi ng West City Central School. Dito lang yan sa may Vomenta Boulevard, Carmen. Magdala ng ID. 14 days ang claiming period at 8 a.m. to 5 p.m. ang ating claiming hours, ha? Office, ano din, office hours at weekdays, okay? At in the prizes, Rise Overload, ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piece of gets more value. On to my final set, I keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Kabilang sa mga karaniwang pinagmumula ng sunog sa Cagayan de Oro City ang mga problemang may kaugnayan sa kuryente at grass fire, ito ayon sa Bureau of Fire Protection of BFP. Ayon kay CDO District Fire Marshal Fire Senior Superintendent Ray Lorono, ilan sa mga madalas na sanhi ng electrical fire ang mga kagamitang naiiwang nakasaksak, sirang electrical wiring at iba pang electrical related incident. Samantala, nagiging mas mataas ang posibilidad ng pagkalat ng apoy sa mga grass fire dahil sa matinding init ng panahon. Kapag tuyot ang mga damo at halaman, mas mabilis umanong kumakalat ang apoy at maring umabot sa mga kalapit na lugar. Upang mapalakas ang pag-iwas sa sunog, patuloy na isinusulong ng BFP ang Oplan Ligtas ng pamayanan kung saan bahagi nito ang pagbuo ng Community Fire Auxiliary Group sa bawat barangay na magsisilbing katuwang ng BFP Fire Safety Education at paunang pagtugon sa mga insidente. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukid Oro. It's Chanel for you. Tyler Dance was brought to you by Shopee. Enjoy Sunny Data Deals. May pinakamurang data si Shopee. Mag-load na! May hapon sa tanan. Isang hindi ganong kadirect ang sikat ng araw, pero igang na hapon nang Tuesday sa inyong lahat. Kumusta po kayo lahat, mga sweethearts? Well, so far so good. Oh, ang ating hapon. So far so hot na rin, ano? Akala ko kanina umaga tuloy-tuloy na yung ano. Yung medyo paglandong-landong ba? Wala eh. Pagsapit ng mga alas 10, alas 11, ala, ni-smile na sad ang ating haring araw. Hindi lang na nag-smile, ni katawa o gusog. Ibig sabihin, grabe ang init. Nako po! Wala nang bago. Sanay na tayo. Oo, dalawang mukha ng panahon ang meron tayo sa bansang Pilipinas. Sa Luzon, binabahan na sila doon sa dance at hindi ng ulan. Dito naman sa atin, nako po, uga na ta. Uga na. Singhot na. Aslom na kayo. Ang mga lugar-lugar na, alam mo na, pinapawisan. Jason Steele, hanggang alas 5 ng hapon, magkakapiling tayo. Oh, please be with me. Simply text me now. All right? 0961-892-4927. Again, it's 0961-892-4927. Dalina, oh, ano man yung mga gusto niyong sabihin? Meron kang gusto ipa-shoutout? Ha? Good vibes na ngayong hapong ito. Mamaya na tayo mag-isip kung ano ba masarap na merienda, ha? All right, mag-commercial break muna tayo. Habang nag-iisip ng ating merienda. Mga sweethearts, patayo na sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
2: Bagong user.
4: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
5: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: CDOIIIDOL Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
7: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
6: Ito ang idol ko!
8: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talent and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: This is Heart 92.7.
11: 92.7.
1: Heart Cagayan de Oro.

0: 32.700 FM Cagayan de Oro City, 33.700 FM Pugidon. Hey, we got 31 minutes down, 3 o'clock. Oras sa ating Saturday ng Cabin Enterprises, where your piso gets more value. Isang magandang hapon! Eto, BBQ family as always. BBQ from those letters, BBQ. Masarap na merienda, barbecue. Merienda, isuda na yun eh, no? Saan ka nakakita ng merienda, barbecue? Pwede. Kung meron ba eh. No? Hoy, speaking of barbecue, ha? Maraming makakaun-kaun ka ron, ha? O, dyan sa may Boulevard. Meron tayong Higalay Market dyan. Baka naman na gusto nyo pumasyal dyan. Naghanap kayo ng merienda kasi mamaya-maya pa. Dinner na guro. Hindi na merienda, ano? Yung mga merienda-merienda, siyempre, dyan muna sa mga gilid-gilid tayo bumili. Ha? Yung mga bakeries natin ang sagedli lang. Magandang hapon po, ha? Sa lahat ng mga bakeries natin, sa lahat po ng mga nagbabantay dyan, yung mga titinda ng pan. Ayun, oh. Buti pa yung pan. Mainit. O yung kumakain ng pan, nanlalamig na sa kanya. Ay, ka! Hindi bali na. Oo, mainit naman ang paligid. Kahit nanlalamig kayo sa isa't isa, paiinitin naman niya ng klima. Ay, paita! I-pick up line mo. I-pick up line mo yung pares mo. Sabihin mo, mahal, sweetheart, ano ka ba? Klima ka ba? Bakit? Buti pa yung klima, igang kaayo. Ikaw, wala, bugnaw na dyan. Diba? Magandang hapon muna. Maayong init ng hapon sa mga taga-kamamanan. Maraming salamat po sa inyo pakikinig. Sina Roxanne Maja, Lorimer Sakala, kina Wilma Sorna, kina Mayor Miles. Magandang hapon po sa inyo. Thank you sa palaging pakikinig. Si AJ. Magandang hapon, ha. Maraming salamat, AJ. At ang kanyang buong family. Isang magandang hapon sa inyo. Thank you sa inyong pagpaminaw. Magandang hapon. Shout out family Navarro. Kay Jumar, Juyan, kay Daniel, si Magon, a.k.a. Dudot. Ayan, sa mga taga-barangay Carmen. Sa Marlags, magandang hapon sa inyo. Appeal siya Navarro, ma'am. Okay. Sige. Magandang hapon din sa Binhi, ha? Binhi Medfi. Binabati natin ang isang magandang hapon yung kaibigan kong gwapo, si Sir Glenn. At ang kanyang buong staff, and crew ng Binhi. Diyan sa may, saan nga ba yan? Tiano. Tiano. Sa may malamit sa Stronghold. Magandang hapon sa inyo. Merienda na dyan. Sana all merienda. May dula ba unya? Ha, Sir Glenn? Chati daw kami. Dugay-dugay na kung wala ka dula diha sa inyong area ba? Aha. 34 minutes down, 3 o'clock. I'll be just taking a break here. Magbabalik ba tayo with more? Mainit na hapon. Mainit na mga music ang sa inyo hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where

0: 92.700 FM kagayan the Oro City 93.700 FM we'll get on 46 now 3 o'clock and that's Blush Beanie for you. Dancing was brought to you by CDO Idol Hot Dog by panalo na with the CCS Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. Hey, magandang hapon. I would like to say hello to the following people. Ito muna ang mga nakikinig sa atin as always. Hindi umaabsent ang number one, top one sa klase. Si Tatay Nicolas Gales. Kasama niya ang principal ng klase ko. Laging present din ito. Si Mami Elaine. Yan. Magandang hapon po. Salamat. Kung sa'y merienda ninyo diha. Ha? Merienda na, merienda na. Mga pina. Tapos pag nagkape ka pag ganitong panahon, mo ko na lang. Dapat ang mga iniinom mo sa mga ganitong panahon na mainit, hindi kape. Diba? Kailangan something na malamig. Wag naman yung soft drinks din. Baka naman pwede rin naman siguro soft drinks. Anything na malamig, pwede, pwede. Basta malamig ha. Huwag na muna yung mga maiinit, ginoo ko po. Huwag na dagdagan pa sa... Sabi ka, pag uminom ka pa na mainit sa mga panahong ito, additional insult to injury na ang tawag dyan. Na, additional insult to injury. Masama talaga ni ka. Diba dublihan pa dyan? Sobrang init na ka ng paligid. Tapos magkakapi ka pa. Tapos naku, kakain ka pa ng bulalo, mga ganun, RM. Pamaya-maya na. Kumusta po? Speaking of RM, ang Marlong RM Station, lamikayo, diyan sa may Kogon. Pamaya-maya, ano? Pwede-pwede na. Mag-RM na tayo dyan. Diyan sa may Marlong RM Station. Kumusta po kayo lahat dyan, ha? Thank you sa inyong pagpamina. Ito na, Silver Grace, all the way from La Pasan. Maraming salamat sa inyong pakikinig, ha? Ayan, sige lang, padayon lang sa inyong mga pagpamina. Mga establishments na din na naka-Hard FM sa oras na ito. May bago na dagdag eh. Itong, ko lang sa address nito. Beauty Care Salon. Kay Mami Menchu. Yun, magandang hapon po sa inyo. Sa lahat ng mga beautiful at mga nagpapa-beautiful. Gusto pa madagdaga ng pagiging beautiful. Yeah, thank you so much. For some break tayo siglan, magbabalik po tayo with more. Isang mainit na hapon po sa inyong lahat. Ang ganda naman ang hapon kahit mainit, di ba? Padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: Hard 92.7
2: CDO Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.

92.7 Thunder FM again, the Auto City 93.7 Thunder FM. We'll get on 8:14 down 4 o'clock. That's the Animal Cat's Eye for You. That song was brought to you by Duncan. Pasalubong ng Bayan. Sweetheart, ito na second hour ng ating program. Last hour also. Ha? Kumusta naman? Teka muna. Nakikinig sa atin ang mga taga Mar. Hindi Laureño, ha? Mars. Mars Laundry, Ilaya Carmen. Oy, magandang hapon po sa inyo. Ang Salusod family, just sa may Mars Laundry. Oy, good afternoon. Thank you so much for always listening. Magandang hapon po sa inyo. Dagang salamat sa inyong palaging pagpaminaw. Sakto, magaganitong panahon, ano? Ito talaga yung friendly para sa lahat ng mga maglalaba. Pero dapat kanina pa. Kasi pamahapon na eh. May mga naglalaba pa ba sa mga oras na ito? Siguro naman wala na. Sa mga laundry shop, oo, meron. Pero yung sa mga bahay-bahay siguro nila, teka muna, parang late na. baka naman ngayon lang nagka-time. Diba? Yung mga ganong tipo. Sige na pa tayo, mainit naman yung paligid eh. Madaling mauga ang ating mga sinambay kapag ganito. Eto, magandang hapon din. Sina Faith at saka si Fern, magandang hapon sa inyo. Thank you so much for always listening. JL Flower Shop, nakikinig din sa atin ha. Sina June Ross dyan, kamusta kayo lahat dyan? Ikaw at ang mga halaman mong kasama. Sana'y maganda ang inyong mga hapon dyan. Okay? Lagi nila ikaw ang sinashoutout eh. Isama na rin natin yung mga halaman mong inaalagaan dyan. Magandang hapon din yung gwapo na si Ike Jonathan, Austin at saka si Daryl. Magandang hapon sa inyo. Dagang TY sa inyong palaging pagpaminaw. Abangan natin mamaya. Panibagong winner sa ating The Prize is Rise Overload. Mananalo

0: Ayun, nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Oras natin, 4:29. Pasakto to, nakikinig sa atin yung mga taga Makabalan Elementary School. O, magandang hapon kina Ma'am Leilani, tsaka Apit Lilok Alcala. Oh, magandang hapon sa inyo galing na Manilin. Maraming salamat. Silipin muna natin ang kalagayan ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
1: Nasa linya natin si HBG Joseph ay kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, mayang hapon!
3: Mayang hapon, Jason Still. Kanina, galing po tayo ng Carmen. Diyan sa banda po ng may private na hospital diyan. May kalawagan pa naman. Maliba na lang diyan pagdating sa may traffic light papunta po ng Isalena Bridge. May build-up na po diyan. Diretso-diretso tayo, Jason. Pakadaan tayo ng Capistrano, maluwag pa rin ang Capistrano. Diretso tayo, nakapunta tayo ng Diversion Road. Yung rotonda natin, Jason, maluwag pa. Lalo na dyan, pagdating sa may rotonda, papunta po ng 16 of Nazareth. Stop and go lang po yung masasakyan dyan kasi gumagana po yung traffic light. Diretso-diretso tayo, papunta tayo ng Tumasako. Ganun pa rin. Maluwag na pa rin ang Tumasako hanggang nakarating tayo ng Kogun Market, Jason. Dito sa banda po ng Kogun Market, Jason, may build-up na po dyan sa paligid ng Kogun Market. Nakapunta tayo ng isang private school na naman dyan sa banda po ng may isang hospital dyan, private, sa may banda po ng Pinikitan. Maluwag pa rin ang Pinikitan. Nakabalik tayo ulit sa Kogun Market. Dito tayo na dumaan sa likuran. May build-up na po, Jason, hanggang nakarating tayo ng Yakapin intersection ng Corrales. Maluwag pa rin sa ngayon, Jason.
1: Ayos! May pasayaro ka ba sa oras na ito?
3: Yes, si ma'am at saka yung, sa kanyang yung anak na lalaki.
1: Sige. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasahero. Maraming salamat. HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
3: Yan ang latest sitwasyon ng mga pasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Online.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
8: Ay, wala ko'y si Silio.
7: Ay, wala ko'y suple.
8: Wala'y suple.
9: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
10: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
11: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02721399999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
12: Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM buginoin. Hey, we get 3 more minutes before 5 o'clock. Skate Avenue for you at 7:00. Yung mga taga Madonna and Child Medical Center, magandang hapon kina Wilcito Zalasos, Roel Takalinar, Bernard Bato-Bato, kay Jose Dutarot, kay Mark Abbas, and Chris Liedo. Magandang hapon po. Maraming salamat. Ano pa nga ba? Di magpapaalam na rin ako, ha? I-follow nyo ako sa aking Facebook page. Huwag nyo kalilimutan, please. Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan, ha? That's Jason Space Heart FM. May mga hugot-hugot dyan. Amping, amping, amping! Enjoy the rest of your Friday afternoon, mga sweethearts. Hoy, padayon sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng hardcore!

0: Heart FM.
1: I had no choice but to hear you. You stated your case.

0: Heart FM time. It is now 6 o'clock. Heart FM News Update.
1: Sinabi ni Cagayan de Oro City Agriculturist Engineer Bernie Daba na wala silang natanggap na reklamo mula sa mga magsasaka kaugnay ng epekto ng matinding init ng panahon. Ayon kay Daba, nananatiling sapat ang supply ng tubig at gumagana ng maayos ang mga irrigation facility para sa mga sakahan. Dahil dito, hindi umano apektado ang supply ng mga produktong agrikultural sa lungsod, lalo't nagpapatuloy ang pag-aantala ngayong buwan. Gayunman, pinayuhan ang mga magsasaka na umasa lamang sa ulan na pansamantalang huwag munang magtanim upang maiwasan ang pagkalugi. Nakahanda rin ang lokal na pamahalaan na magbigay ng alternatibong kabuhayan sa mga posibleng maapektuhan sa ilalim ng kanilang drought contingency plan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 7:10 ang oras natin, sweethearts. Magandang gabi po sa lahat. Welcome po sa ating programang Heartline. Siyempre, Harvey Stone here hanggang alas 9 yung pagsasama natin, ha. Let's enjoy our dinner time at let's enjoy our uwian time, of course, our commute time, ha. Ganitong oras talaga. Uwian na po galing sa trabaho. So magsama-sama tayo hanggang alas 9, ha. Don't forget, if you wanna join, tawag lang 0917-1579-927, 0961-8924-927. Alright, so jamming lang tayo dito sa ating programa, ha. And here's down with song from sino to? Daddy Yankee with Con Calma. Of course, dito pa rin sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, honest natin. 14 minutes after 7 o'clock, time to brunch was by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: Hot 92.7
2: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
3: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
1: Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 727 ang oras natin, sweethearts. Magandang gabi po sa lahat. Kumusta po? Ano po ba yung ulam natin ngayon? Or kaya pa ba? Hindi pa ba pagod? Oh, yung mga commuters natin, ha? Good evening po sa inyong lahat. Anyway, andito na po, nasa linya na po natin yung first caller of the night natin, right? Tanungin natin mga pangalan nila. Hello, good evening. Hello. Oy, parang naputol yata yung tawag. Tawagan natin muli, ha? Ah. Anyway, may pabati ka?
1: Hello, kuya.
0: Hello. Kumusta? Ano pangalan mo? Eto na. Ah, alright. Eto na. Meron ng tao sa ating linya. Hello, good evening. Hindi pa sumasagot. Ano kaya nangyari? But anyway, batiin natin yung mga sweethearts natin ngayon, ha, na nakatutok na dito sa ating programa. Maayong gabi sa tanan. And of course, yung mga sweethearts natin dyan sa bukid noon. Good evening po sa inyong lahat. Okay, I think dito na po sa linya natin. Hello, good evening! Hello.
2: Hello.
0: Hi. Good evening. Good evening, ma'am.
2: Hello, Sir Harvey. Nice to hear your voice.
0: Yeah, me too.
2: Hello, magandang gabi po.
0: Oy.
2: At ang mga ano, mga listeners dito.
0: Mm. Hello, AJ, kumusta?
2: Oh, okay lang. Kumusta yung ano? Yung biyahe dito.
0: Okay lang. Galing Makasandig, papunta dito sa istasyon.
2: medyo malayo.
0: Medyo malayo lang.
2: Anyway, hey, Sir Harvey, magkapitbahay na tayo eh.
0: Oo nga eh. Anyway, yung mga kapitbahay nyo dyan, i-greet mo na.
2: Oh, wow. Your greetings, anak. Shout out sa Harper's Christie.
0: Mm.
2: Barangay Makasandig branch.
0: Mm.
2: Mula sa grade 8. Section C, at ang aking advisor to ay si Edgar Joseph Roseos Baisa. Kompleto yung advisor daw niya, Sir Ivory.
0: Tsaka yung mga best friend mo, mga classmate mo, AJ, batiin mo.
2: Batiin mo yung classmates mo, your friends. The Gomez family. At the Gomez family. Shout out sa Gomez family. Sana ligtas ang Gomez family. Boy. Yeah, because they were affected by the last time, the fire bitaw.
0: Ah, okay.
2: Yeah, but they're okay. Praise right. The Lord.
0: Alright.
2: Shout good out thing. To all, also my friends, if I can insert my Kumbati sure. Friends for listening.
0: Mm.
2: We're actually happy nga nanay DJ Gyud sa gabi.
0: Wow.
2: Yes, because we're always listening sa gabi og pero of course music lang ana.
0: All right, soon mapupuno na po yung mga time slots natin dito sa Heart FM, ha. Kaya extend yes. Natin oh kasi meron pa tayong ang dami pa nating sweethearts tuwing gabi, di ba? That's why eto na po yung hinihiling nila. At saka sino pa ba yung pabati mo? Wala na bang babatiin si AJ?
2: Wala na.
0: Hey, AJ, you still remember your name? AJ Steele?
2: Yes, that's my nickname.
0: Yeah, that's your nickname.
2: My nickname.
0: Yeah.
2: Sure ba? Alam pa ba yun ni Sir sino yung partner mo?
0: Jason.
2: Jason Steele. Yeah.
0: Jason Steele, saka si AJ Steele.
2: Nagulat siya kanina po, narinig niya yung boses ni Jason Steele.
0: Oh, siya na po. Sabi yung niya, hapon.
2: Wala si si Harry B. Sabi niya.
0: O kaya nga, kasi tuwing gabi na ako. Anyway, hope to see you guys soon guys, ha. Ano makapunta kayo ba okay. Dito sa aming station?
2: Okay, salamat. Right. Salamat po, sir.
0: Yeah, what's your request? Ano ba yung gusto mong i-play ko sa iyo?
2: Say.
0: Yung kanina say, yung sinabi mo kanina.
2: Uhaw. By the Filipino indie alternative rock band Dilaw.
0: All right, sure. I'll play it for you. One last question, ano ang radyo ng heart mo?
2: 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Very good. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasir Hidza, 48, Barangay Sambulawan, Nijayab, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung orsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Kaawa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 7:48 ang oras natin, sweethearts. Ngayon nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartlines on a Tuesday evening. Siyempre, that song was brought to us by Ophelia's Catering Services, CDO's most recommended catering. And pati natin ng happy-happy listening, Sir Efren Wayan. Happy-happy Tuesday evening po sa inyo, Sir Demsoy! Magandang gabi po sa inyong lahat. At sino ba ito mga kasama ni Sir Efren ngayon, ha? Hi sa ating mga sweethearts dyan sa my City Homes Malanang Opol. Shoutout po sa inyo kay Ma'am Vivian and of course kay Kathy, kay Nanay Sidin and the rest of Owayan family. Good evening po sa inyong lahat. At batiin din natin ng happy listening at saka happy dinner kay Ma'am Ann and also kay AJ. Sarap naman ng ulam ni AJ, di ba? Ano tong ulam niya? Ano ba to? Sinigang at saka masarap na sinigang. Oh, yun lang. Naglalaway na kami dito. Happy listening din kay Uncle Fern. Fern, kumusta na po ang ating mga sweethearts dyan sa may Villamar Subdivision? Dyan po sa may Ipunan. Shoutout po sa inyo sa Shrimp Ellie. Happy listening. And also, hi and happy listening din dyan po sa may Barra, ha? Sa may Jandorf Barra. Si Janice Moralde. Happy listening po sa inyo. O, araw-araw doon siya nakikinig, ha? Kahit sa opisina. Oo. Oh. Pinupuslit niya yung radyo na para at least maminaw lang siya dali sa Heart FM. Maraming salamat po, ha, Ma'am Janice Moralde, dyan po sa may Jandorf Barra. At syempre naman, batiin natin ang ating mga kaibigan ngayon sa may Kamamanan BBQ Family. Good evening to all of you! Ang ating mga drivers natin at yung mga bayaning puyat natin, ha, mga call center agents natin. Papunta na ngayon sa opisina, ha, para sa kanilang unang shift. Unang shift ba ngayon? 7 o'clock? Oh, sa amin dati. Hi din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Market City Agora. Ating mga sweethearts dyan sa may Gusa at saka dito sa may Cronin. Happy listening po sa inyong lahat. Oh, hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Tablon. Good evening po sa lahat ng ating mga baobaw drivers dyan. At saka dito po sa may Indahag. Shoutout po sa lahat yung mga nagluluto ng ihaw-ihaw ngayon dyan. Ako, ang sarap naman. Pwede duha ka chorizo. Sa mga kumakain ngayon, ha, si Marifel at saka yung mga sweethearts natin dyan sa may Kapisnon, Kauswangan, Meria Masera. Good evening to all of you guys. At saka si, sino ba to? Si Heidi Rons, si Lady M. Ito yung mga regular callers natin gabi-gabi, ha. Kaya sa mga gustong pumasok, gustong sumali dito sa ating on-air, hindi ito promo, on-air greetings lang. 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. 7:51 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with the music from Charlie Puth. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?

0: 92.7 Hot FM Cagayandi or 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, it's exactly 8 o'clock na po. At eto na, second caller of the night natin. Second pa ba? Parang third na yata, ha? Di ba? Second pa. Lady M! Magandang gabi sa iyo, Lady M.
1: Yes, good evening, Harvey Stone.
0: Yan ang gusto ko sa iyo. Palaging masayahin, di ba?
1: Siyempre, always good.
0: Always good. Birthday girl, golden girl natin. Okay, go ahead. Batiin mo na yung mga mahal mo sa buhay.
1: Shout out na ako sa ng mga friends na ako, mga Cardnatics Tanan. And ang mga loyal group of friends ako, happy listening and good evening sa inyong Tanan. Maria Isabel, tawag na, oy!
0: Oy, tawag na!

0: andit tumampok. And then magpre kay Kuya Roland, basig patawagan na kaugma sa akong pagumangkon kay dialysis station na po na kaugma. Amping sa mong pag-drive dila sa taxi. And ayun, sa akong mga one and only na nagkapakapa sa akong lugar, my meteor shower, my one and only na katatul sa puso ko at hindi na mapapalitan kailanman.
1: Alright!
0: And ayun, salamat po ko sa asawa sa pagumangkon na nag-prepare sa among dinner kagabi para sa i-celebrate ang akong birthday. Thank you so much, yan. I love you.
1: Wala namang tira-tira dyan.
0: Simple naman. Nag-call lang, nag-prito lang ng isang talakito.
1: Wow.
0: Sotanghon at saka chicken. Yun lang.
1: Wow, nakakagutom naman.
0: Healthy anyway, food.
1: Yeah, dapat talaga, di ba?
0: Yes. Bawal sa akin ang mga matataba. Dapat diet talaga. Yan na sila ng lahat. Good evening sa lahat. Eh, sa mga Opolano, anong pa-Opolano na advance happy fiesta sa darating na August 21.
1: Wow! Happy, happy fiesta ha, mga taga-Opol. Alright.
0: Yes.
1: Ano ba yung gusto mong i-play ko para sa iyo?
0: Pakisabi na lang.
1: Pakisabi na lang. Ano ba yung... Sino nagkanta si... Diba?
0: Hindi ko alam. Isang bago yatang artist yan.
1: Four of Spades yata yun, diba?
0: Hindi, Four of Spades. Babakai yan.
1: Kabisado.
0: Parang si Sia Kison ng ang boses.
1: Oh, pero yung tono mo, parang Four of Spades na kabisado. Kabisado.
0: Kagabi yan. Kabisado.
1: Okay. Sige, yeah. Don't worry, I'll play it for you.
0: Yes.
1: One last question.
0: Ay, ano? Because nakalimutan ko. Okay, baka mag-ano. Say, ano pala, kay Dr. Hart, Jason Steel, and DJ George!
1: Yay! DJ George!
0: And
1: thank
0: technician si Clark.
1: Clark. Hello, Clark.
0: Hindi na nakalimutan.
1: Si Lady
0: and
1: M.
0: And sa'yo, Harbison.
1: Yes.
0: Salamat.
1: Maraming salamat, Lady M. Mabuhay
0: yes.
1: Alright, don't worry. I'll play your song, ha?
0: Okay. Yes, thank you.
1: Ano ang radyo ng heart mo?
0: Ang radyo ng heart ko, 92.7 Heart Radio.
1: Heart FM?
0: Heart FM Radio. Thank you.
1: Heart FM lang, walang radio.
0: Heart FM, ang radyo ng heart ko. Ang yun. Heart ng radyo ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 821 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Duncan para sa lubong ng bayan. Final hour na po sa ating programang Heartlines. Napakabilis po talaga ng oras, di ba? Lalo na paggabi. Nako, pag alas 8 na, susunod na. Alas 9 na kagad, di ba? Parang isang kisap mata lang pag alas 9 na. But anyway, sulitin po natin yung gabi natin, ha? Sulitin natin yung natitirang oras natin dito. Di sa mundo, simbako. Dito sa ating programa, syempre, di ba? O kaya tumawag na kayo sa akin, 0917-1579-927, 0961-892-4927. Ang ating mga sweethearts ngayon dyan sa may kamamanan na BBQ family. Good evening kay Lola Amy Balumadres and also kay Mayor Miles, kay Mama Hasi or Mommy Hasi, and of course kay Roxanne Macha. Oh, ba, maayong pagpaminaw daw kuno kaya sa imo kay Roxanne Macha, ha. Oh, naka-dinner na ba ang tanan? Yung mga hindi pa kumain kasi nasa labas pa. Naku, kumain na kayo. Mas mabuti pa, bumili na lang kayo ng ulam para at least pagkarating sa bahay, hindi na magluluto, kain kagad, shower, tapos higda-higda, Minaw Radyo, di ba? Shout out sa ating mga estudyante natin ngayon at saka yung mga night shift natin, ha. Especially sa yung mga nurses natin at saka yung mga doctors natin, ha. NMMC, shoutout po sa inyong lahat dyan. At saka dito sa may Madonna and Child Hospital. Happy listening po sa lahat ng ating mga sweethearts dyan, ha. Don't forget, para sa inyong mga pabate, you know the drill. Alam nyo na po yung mga contact numbers natin, ha. Maghihintay na lang po ako. Alright, sino kaya yung magiging third caller of the night natin? Maghihintay ako. Of course, more music sa aking pagbabalik. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin' this August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
3: Time for higalaan.
2: Kaya ang fiesta, maslingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, your 93.7 Hot FM Bagidon, 8:32 ang oras natin, sweethearts. Magandang gabi once again sa inyo. At eto na po, meron na tayong lucky caller. Caller natin, parang namimigay na naman tayo ng tickets, ha? Pero puhon-puhon, di ba? Magiging lucky caller ka din. Dito na po, nasa linya natin. Hoy, piyesta sa kanila, ha? Hello, magandang gabi po sa iyo, Sir Efren. Hello? Eh, parang nawala yata. Dito pa ba, Sir Efren? Alright, tawagan nga natin. Anyway, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may La Paz Dos, ha? Sino ba to? Si Marifel. Magandang gabi sa imo, Marifel. At ano ba yung ulam ni Marifel ngayon? Always yan, naka-Heart FM. Maraming salamat, ha? And of course, yung kapikas ni Marifel. Happy listening po sa inyo. At saka get well soon, Marifel, ha? Still not feeling well. Ano, minum ka na lang ng maraming tubig. At saka magparacetamol ka. Hindi pa rin uubra yan. Nako, magpatingin ka na sa doktor, ha? Alright, dito na po yung third caller natin. Hello, Sir Efren. Magandang gabi sa iyo. Hello? Ay, parang naputol yata. Ayuhasan ng cellphone ni mo, Sir Efren, ha? Eto, tawagan natin muli, ha? And batiin din natin ng happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Opol. O advance happy fiesta po sa inyong lahat, ha? At saka happy listening din po sa ating mga sweethearts dyan sa may El Salvador. Oh, eto na, nasa linya na. Sir Efren, magandang gabi sa iyo.
1: Magandang gabi, sir.
0: Ano nangyari? Naputol. But anyway.
1: Sige lang, kaputol.
0: Oo. Batiin mo na yung gusto mong batiin before tayo maputol.
1: Okay. Una ko batiin si Cathy. Si Vivian.
0: Sino ba?
1: Si Grace.
0: Si Grace.
1: Si Mark at Angel.
0: Sino pa?
1: Si Nanay Siding.
0: Nanay Siding. Magandang gabi sa'yo, Nanay.
1: Si Alming. Si Jungjung.
0: Jungjung.
1: Si Maximo. Si Miljin. O si Kukoy o Inday.
0: O Kukoy o Inday. Sinong kasama mo dyan ngayon, Sir Efren?
1: Kami. pamilya ko.
0: Oo, baka may gustong bumati dyan sa inyo. Pwede nating isingit.
1: Kasi bati mo.
0: Sige. Sige na, huwag ka nang mahiya.
2: Hi, Sir Harvey.
0: Hello, good evening. Sino to? Si Cathy?
2: Cathy.
0: Oy, Cathy. Batiin mo na yung mga katrabaho mo, Cathy. Especially yung mga estudyante.
2: For the first time, ako i-greet ako ang koan. Ang ako, ang lover boy na nasa Dubai.
0: Wow! Sana nakinig si lover boy, ha?
2: Yan lang po.
0: Coming from her lover girl. Oy, Cathy, maraming salamat, ha?
2: Thank you so much.
0: Anyway, kay Sir Efren. That was Sir Efren. Hello?
1: Hello?
0: Oh, Sir Efren, ano ba yung music na gusto mong i-play ko?
1: Tibok.
0: Ah, yung kay Earl Agustin. Alright, sure, I'll play it for you. One last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 ang radyo ng heart ko.
0: Maraming salamat. Bye-bye. Good night.

0: Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa inyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng...
4: Ayaw!

0: is Heart 92.7.
1: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin'. This August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
2: Time for higalaan.
1: Kaya ang fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud na anak. Sinamang mo yung mga tao sa mag-baby, ay, anak ka babae, din na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita yung may samong anak. Inay ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa kuang kong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Buginon, Honest Nandin Sweetheart. 4 minutes to go before hitting 9 o'clock. And babay na po si Harvey Stone ha. But before that, papasukin muna natin yung ating last caller of the night. And calling from Pagatpat, Annie Rose, maayong gabi sa imo din ha. Hello. Hello, Annie Rose. Hi. Hello, Annie Rose. Naririnig mo ba ako, Annie Rose?
1: Yes, sir. Naririnig kita, sir.
0: Yes. Good evening to you. Kumusta po yung gabi mo?
1: Yes, sir. Good evening po, sir.
0: Sige, batiin mo na yung mga gusto mong batiin, Annie Rose. Go ahead. Batiin mo na.
1: Ay, yeah, talaga ako, sir. Kasi bago pa ako nagsali ng ganito.
0: Ah, okay. Sige na, huwag ka na mahiya. Wala namang makakakita sa'yo eh. Oh. Greet mo na. Sinong gusto mong batiin? Yung mga kasama mo sa bahay, yung pamilya nyo.
1: Great ko na lang yung kasama ko sa katrabaho ko sa 2N Hardware. At saka sa ano, sa mga friend ko, at saka sa pamilya ko po.
0: All right.
1: Yun lang po.
0: Okay. Maraming salamat. Ano nga yung request mo, kanta? Gusto mo i-play natin on air?
1: Yung Just One po.
0: Just Once by James Ingram. All right, sure, no problem. I'll play it for you. One last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Ano ang heart po?
0: All right, maraming salamat. Bye bye.
1: Yes, sir.
0: Good night. All right.
1: Good night po, sir.
0: All right, balik. Tawag balik ha. Maraming salamat. Bye bye. Anyway, that was our last caller natin ngayon. And of course, let's do this again tomorrow. Basta huwag kalimutan ha, yung mga programa natin dito sa Heart FM. I'll be doing tomorrow 11 to 1 o'clock para po sa ating Wednesday edition. Ako, grabe, bilis ng panahon ha. Wednesday na pala tayo bukas ha. Wednesday edition ng programa nating Heartbeats at saka sa gabi naman yung ating programang Heartlines. Alright, leaving you with a song from James Ingram. Here's Just One, playing right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Good night, everyone. Bye-bye. God bless.

0: Heart FM Time. It is now 10:02.
1: Heart 92.7. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: Heart FM time. It is now 11:30.
1: Heart 92.7. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 12:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpletong adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 1:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaemote, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart It Aim, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us...

0: pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
1: Time for higalaan.
0: Kaya ang Fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin. Dunkin, pasalubong ng bayan.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 2.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Buginon. Yeah, doing the RAP, that's Castle Glee for you. Uh-huh. At 29 minutes after 6 o'clock, on us, here natin sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Hindi ko makita yung mga nagde-text ha, sa aking screen. Allow me to read your messages. Mga early texters natin, no? Talaga naman! Agang gumising, ah! O, ito, good morning! Ang, ano to? Bahar Family. Uy, sa'yo kayo namino ang Bahar Family, bay? O, dyan sa may Block 2 Punton. Magandang umaga, Bahar Family. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan, ha? O, sige, padayon lang, padayon, ha? O, shoutout natin. Pasali naman sa ruleta ng The Price is Rice. O, si, ano, si, Annie Rose Malate. O, mga tagapagatpat. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sige, padayon lang. Padayon na sa pagpaminaw, ha? O, para magkagrasya tayo. Okay? Magandang umaga din. Arabella, gising na. Kamusta po kayong lahat dyan? Mayong buntag. Aba. Apangapin na mo. Kape. Hindi rin nagpapahuli, mga taga-kamamanan, no? Magandang umaga, kina Roxanne Macha, kina Lorimer Sakala, kina Wilma Osorno, kina Candy Alto, Mercy and Diamond Sueto. Mga suki natin to ba? Sina Nino and Isabel Bactong, kina Marisa Daruin, kina Leila, kay Lilia Sususko. Magandang umaga din, kina Lorna Bismanos, kay Bernard Chismo, kay Samuel Mosqueda, kay Charo Dumalagan, ng Maramag, at ang buong BBQ family. Magandang morning! May buntag niya! Higop ng kape! Yung mga drivers natin, oh, HBGs, magandang umaga. Yung poging-poging si HBG Joseph, gising na eh. Tsaka si HBG Jane, HBG Jerry, at saka HBG Noel. Magandang umaga. Abangan natin lahat ha. Pero madadagdag na isang HBG. Aba, tago natin sa pangalang Jimmy. Abangan natin lahat yan. Nako, nakaka-excite. Ay, mayang buntag sa tanan. Sa lahat mo ng mga sweetheart natin. Yung mga nasa mga kalsada na sa oras na ito, syempre, kung pasahero ka, good morning sa'yo. Kung nasa loob ka ng mga pampublikong mga sasakyan, kung ikaw ang driver, good morning sa'yo. At kung ikaw ang pau, good morning sa'yo. Maraming salamat. Mahaw na mo. Ano, mahaw na mahaw. Sige, importante yan, ano, mahaw. At importante din na may ligo. Ha? Everyday. Bago bumiyahe. 31 down 6 o'clock. Dali, mag-commercial break muna tayo siglit. Ang ganda ng umaga, no? Nawi-witness nyo ba yan? Bago na ikaw para ma-witness mo na kaagad ang kagandahan ng umaga. At siyempre, pagkapili niyo po ako, ako po si Jason Steele hanggang alas 9. Dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko!
1: Heart 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Uriño. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
4: Everybody's happy! Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin' this August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
6: Time for higalaan.
5: Kaya ang fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.

0: 92.700 FM ka gaya Deor City 93.700 FM begin on get 42 minutes after 6 o'clock. Gabriela, can't sign for you. Dancing was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Oy, magandang umaga kina Ate Fel ha. Wala dyan sa may lapasan. Ah, magandang umaga Idol Mr. Energetics. Sa iyong kaayo nag-away among silingan. Shout out daw niya. Pag Heart FM na mo, aron walay away. Ha? Alam niyo kung bakit? Ay, naku, masama sa masama sa umaga ang pag-aaway. Alam niyo kung bakit? Ang may kasabihan po kami kasi sa radyo eh. Once you want the morning, you want the whole day. Yan ibig sabihin pag na parang ganun yan. So once na sinira mo ang iyong araw, sa umaga masisira na yan buong maghapon. Ganun yun eh. Kaya naman kailangan sa umaga pa lamang pagandahin na natin, di ba? Lab-lab lang. Tanday-tanday lang ba? Oo, gakos-gakos lang sa ba? Ay, sige, away! Uy! Ay, ginig sa atin si Marites Dumaluan, Dumaluan family. Sa mayayon na to, Bayabas. Good morning, mga taga-Bayabas! Kamusta po kayo lahat dyan? Galanog-lanog na daw ang Heart FM. Marites! Anong latest? Magandang morning din, kina Melissa Robete. Ang ganda ng sikat ng araw. Sobrang init na naman si Jimmy, bumabiyahin na po. Magandang umaga, Sir Jimmy Coloso, ang gwapo-gwapo kong kaibigan. Si Sir Jimmy Coloso ng Norming Transco Taxi at ang kanyang may bahay na si Melissa. Good morning! Maraming salamat ha, sa inyong pagpaminaw, dihang dapita. Pagkatapos na napagagandang greetings, ito naman, papremyo naman. Ano ba yan? Puro grasya ngayong umaga? O ba naman ang winner? Atin na ang alamin kung sino yan. Roleta Select. Ang aming studio matatagpuan po sa mga hindi pa nakakaalam, nandito kami sa may FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay sa West City Central School. Oy, driver o! O ba naman ang nating winner, driver? Puno tayo ng isa sa drop box ng driver. Oy, taxi! Ang pangalan ng kanyang taxi ay Santa Ines Taxi. Ang pangalan ng driver ng Santa Ines Taxi na nakadaog ng bugas at groceries, Alfie Bangolto. Alfie Bangolto o Bungolto pala yon, sorry. Alfie Bungolto ng Santa Ines Taxi. Congratulations ha! Nakadaog kag bugas at groceries. Ani na dali, ba naman no? Ganong grasya mo. Ganun din sa mga winners pa natin babanggitin ko. Ito yung mga pangalan, no? Na mga nakadaog ng bugas at groceries. Jocelyn Robonque ng Upper Nazareth. Jocelyn Robonque ng Upper Nazareth. Congratulations. Nakadaog ka, Jocelyn. Ganun din si Pearl May Ayoma ng Bloomingdale Phase 2 Ipunan. Pearl May Ayoma. At si J. Pril Labrador ng Barra Macabalan. J. Pril Labrador ng Barra Macabalan. Congratulations sa kadaog sa kagbugas at groceries. Ganun din si Shenra Fabria. Shenra Fabria ng NHJ Kauswagan. Congratulations. And to Ronnie Manlantawa. Ronnie Manlantawa ng NHJ Kauswagan. Congratulations. Anina, dali, ID lang. Okay. Oras natin, 6:46. Samantala, oras yan natin sa atin ng pwesto. At ang ating pamimigay ng bigas ay hatid naman sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your piso against more value. Babalik pa tayo with more. Standby lamang mga sweethearts ha. Padayon sa magpamina. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?
1: Kimulta.

0: and I'll write your name.
1: This is Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Neustar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Neustar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online.
5: Discover the beauty of playing brightly with Neustar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
7: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
8: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Kung lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
7: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
9: I love EXL Makabuhay.
10: Makabuhay!
11: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
13: Shout to the heart!
14: Can you feel my heart?
1: This is 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
15: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
16: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal, Garvin, muling narawagan sa Kongreso na ipasa ang panukala nagbababa sa minimum age of criminal responsibility.
17: Valeriano, hinimok ang PNP na magsagawa ng nationwide firearm safety drive kasunod ng Ateneo Zamboanga shooting.
16: Sa balitang nasyonal pa rin, VP Sara Duterte naghain ng ikalawang perjury complaint laban kay Madriaga.
17: At agay naman sa ating balitang lokal, drug-free at drug-cleared status ng ilang barangay sa syudad na panatili.
16: Peking CIO account nagpagalat na mali umanong anunsyo sa suspensyon ng klase.
17: At balitang lokal pa rin, agarang pagpapalabas ng subsidy para sa uniform personnel, iginiit ni Councilor Evie Moreno.
16: Samantala naman sa ating balitang lokal pa rin, Abaca Tissue Culture Laboratory, itinurn over sa Sugbong Kogon, PLGU Miss Ornat Filfida, lumagdas sa MOA.
17: At ayon sa ating balita, Bukidnon BTL Farmers at CMU Security Personnel muling nagkaroon ng tensyon sa Maramag.
16: Sa balitang Bukidnon pa rin, mga kabataan, hinikayat na magilahok sa mga programang pang-agrikultura.
17: At balitang Bukidnon pa rin, agilang hinihinalang sugatan na tagpuan at na-rescue sa Impasugong.
16: Dati balitang Mindanao, mga residente sa Davao del Norte, pinag-iingat sa malalakas na ulan, flash floods at landslides posible.
17: At headline naman sa ating balitang international, Singapore, pananagutin ang mga gumagamit ng AI para sa online abuse.
16: Sa balitang international pa rin, Iyala Nabigo. O Iran nagbabala sa ground war habang nagbabanta si Trump sa Strait of Hormuz.
17: At headline sa ating balita, papalakasan Iyala Nabigo kontra Anismova sa Cincinnati Open.
16: At sa ating showbiz balita, Bini member na si Mika Lim nagpahayag ng pangamba sa Pax Silica.
1: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center.
15: Narito ang inyong tagapagbalita.
16: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Miyerkules, Agosto 19. Ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwarsa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
17: Nel Arshaga.
16: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
15: Hard FM, Balitang Nasyonal.
16: Oras sa ating ngayon, 22 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
15: Hard FM Balita.
16: Muling nanawagan si Ako Bicol Partylist Representative Alfredo Garbing Jr. sa Kongreso na ipasa ang House Bill 10330 na naglalayong amyandahan ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Kasunod ito ng malagim na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi naman ng dalawang mag-aaral. Ay kay Garbing, wala pang dalawang buwan matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ulit na naman ng ganitong uri ng karahasan. Giit na mababatas sa bawat araw na hindi natatalagay ang panukala ay nalalagay sa panganib ang buhay ng mga kabataan. Aniya, dapat nang kumilos ang Kongreso bago pa muli magkaroon na mga paaralang magiging crime scene dahil sa karahasan. Panatandang inihain ni Garbing at Representative John Chan ang panukala matapos naman ang pamamaring sa San Jose National High School noong nakaraang buwan ng Hunyo.
17: Samantala, sa kaugnay naman na balita, hinimok ni House Committee on Public Order and Safety Chairperson at Manila Representative Rolando Valeriano ang Philippine National Police o PNP na magsagawa ng Nationwide Firearms Safety and Compliance Drive kasunod ng panibagong pamamaril sa isang paaralan sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon kay Valeriano, napapanahon na ang agarang pagkilos ng PNP dahil hindi na maituturing na isolated incident ang mga kaso ng pamamaril sa mga paaralan. Partikular na hinimok na mababatas sa malawakang firearm safety and compliance drive sa mga lisensyadong gun owner, lalo na sa mga pamilya may kasamang school age na mga bata sa bahay. Sa pamamagitan ng PNP Firearms and Explosives Office, matutukoy kung wastong nakarehistro ang mga baril at iba pang armas at mabibigyan paalala ang mga gun owner sa tamang pagtatago ng armas upang matiyak na hindi ito madali o malayang makukuha ng mga bata sa paipag-abot niya na ang pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi at sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga.
16: Aras sa atin 7:24 na nagmamadaling kumbanga. Panghuli sa hari ng ating balitang nasyonal. Naghain naman si Vice President Sara Duterte ng ikalawang perjury complaint laban kay Ramil Madriaga sa Taguig City Prosecutor's Office. Kaugnay ito ng supplemental affidavit ni Madriaga na isinumite noong Abril 11. Ayon sa legal counsel na Vice Presidente na si Attorney Salvador Paolo Panelo Jr., nasa humigit kumulang 1,000 pahina ang reklamo, kabilang na mga testimonya, dokumento, certification, mensahe, larawan at iba pang public records. Iginig ni Panelo na layunin itong panagutin si Madriaga sa ilalim ng batas at ilandad umano ang mga pahayag na itinuturing nilang mali at walang sapat na batayan.
15: Hard FM Balita.
16: Aras natin, 25 minuto makalipas ang ikapito na nagmamadaling umaga. Sabay niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
15: Hard FM Balitang Lokal.
16: Sa ating balitang lokal, nananatili drug-free at drug-cleared ng ilang barangay sa Cagayan de Oro City. Ito'y matapos mapanatili ang kanilang status sa ilalim naman ng mga programa laban sa illegal na droga. Batay sa ulat ng City Anti-Drug Abuse Council o CADAC, sa pamamagitan ng City Anti-Drug Abuse Division, Oro Wellness Center, nananatiling drug-free ang barangays 3, 4, 20, 21 at 40. Samantala, drug-cleared naman ang barangays 5, 6, 12, 16, 19, 25, 37, Bayabas, Visigan at FS Catanico. Ay kay Acting Division Head Evangeline Isidro, mahalagang mapanatili ng mga barangay ang kanilang status sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagbabatubad ng mga programa at iba pang hakbang kontra naman sa illegal na droga. Isinasagawa rin taon-taon ng validation para sa mga barangay na may drug-free at drug-cleared status upang masuri kung patuloy nilang natutugunan ng mga kinakailangang pamantayan.
15: Hard FM Balita.
16: Oras natin, 7:26 na nagmamadaling umaga. Samantalang dagdag pa rin sa hari ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan ha. Ito po yung may kaugnayan sa di umano'y Peking CIO account. Nagpakalat po ng mali umanong anunsyo sa suspension ng klase. Ang nilalaman na detalye ng balitang yan ating pakinggan mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, mayong bundag, detalye.
0: Nagbabala ang City Information Office o CIO ng Cagayan de Oro City laban sa isang Peking social media account na nagpapanggap na opisyal na account ng natanggapan at nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa suspensyon ng klase. Ayon kay John Boy Octobe, spokesperson ni Mayor Rolando Clarix Uy, walang inilabas na kautusan ng City Mayor's Office hinggil sa suspensyon ng klase kahapon. Sinabi ni Octobe na isang clone account ng CIO ang pinagmula ng kumakalat na impormasyon sa social media. Dahil dito, pinaalahanan ng publiko na iwasang magbahagi ng mga hindi beripikadong posts at iyakin sa verified at opisyal na social media account na CIO lamang kumuha ng mga anunsyo mula sa lokal na pamahalaan. Samantala, nakatakdang makipagpulong si Mayor Uy sa City Health Office o CDRRMO at Department of Education upang pag-usapan ang mga hakbang sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga mag-aaral sa face-to-face classes dahil sa banta ng dangerous level na heat index. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa pisong may puso.
16: Heart FM Balita. Bigang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City. Heart FM
17: Balita. Sa iwalay na balita ay giniiti Cagayan de Oro City Councilor IEV

0: sa mga uniform personnel bilang katuwang sa pagpapanatili ng peace and order at kaligtasan ng mga mamamayan sa Cagayan de Oro.
1: Oras natin, alas 7.29 na nagmamadaling umaga. Panghuli naman sa anin ng ating balitang lokal, formal lang itinurn over sa Sugmong Cogon, Misamis Oriental ng Abakan Tissue Culture Laboratory Facility kasabay ng paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan naman ng Provincial Local Government Unit of Misamis Oriental at Philippine Fiber Industry Development Authority. Isinagawang seremonya sa Poblasyon Gymnasium ng Sugmong Cogon kung saan binigyan din ang kahalagahan ng pasilidad sa pagpapalakas ng Abaga Production at pagbibigay ng dagdag na suporta sa mga magsasaka. Ayon kay Sugmong Cogon Mayor Jesus Salvador Lagmas, mahalagang mapangalagaan at mapakinabangan na maayos ang laboratorio upang maging kapakipakinabang ito sa mga magsasakang umaasa sa Abaga bilang kabuhayan. Inaasama ka magbibigay ang pasilidad ng karagdagang oportunidad para naman sa mga magsasaka at makatulong sa pagpapaunlad ng industriya ng abaka sa Misamis Oriental. Aras natin, eksakto alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito. Binubuo naman po yan ang ating mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kung hanap mo ay dekalidad ng produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
8: Kevin Enterprises.
7: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.

0: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikatati na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
1: Ano sa atin ngayon, talay 7.32 sa nagpapadaling kumaga. Patuloy pa rin kayo nakikinig, nakasubaybay at nakatutok sa ating Heart FM Balita.
0: Heart FM Balita.
1: Lahat pa rin tayong napapakinggan. Loud and clear po tayo napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalagang Bukidnon, tayo po yung napapakinggan via Heart FM 93.7.
0: Heart FM Balita.
1: Kaya dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po yung napapakinggan loud and clear sa pamamagitan naman ng ating Heart FM 92.7.
0: Heart FM Balita.
1: Samantala sa mga naka-online, tayo po yung live na napapanood sa pamamagitan naman ng Facebook Live ha, sa ating dalawang Facebook pages. Maaari po ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages na ito. Narito po ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
1: Ito po sa ating live, mangyari po lamang ay pakishare po nito at maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento o maging ng inyong mga greetings o pa-shoutouts ang tawag dyan. At yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan ngayong umaga.
0: Heart FM Balita.
1: Oras natin, itama inyo mga orasan na 7.33 sa nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng New Star Online. Experience at New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
0: Heart

0: Balita.
1: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
0: Heart FM Balita.
1: Huling nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga security personnel ng Central Mindanao University at mga miyembro ng Bufalo Tamaraw Limus, Mungsuan Inhabitants Landless Farmers Association o MILFA. Umaga Agosto 18 sa Marabag, Bukidnon. Ayon sa BTL MILFA, nabahala ang kanilang mga miyembro na makita mga security personnel ng CMU na kasama ang mga tauhan ng Marabag Police Station sa lugar. Pinamumunuan ng mga polis ni Police Lieutenant Colonel Hope Mark Orbuda na ayon naman sa grupo ay may kaugnayan umano sa kautusan mula sa Department of Agrarian Reform Central Office para sa posibleng revalidation ng lupain. Iginiit na Herman Santillan, spokesperson ng BTL MILFA, na dapat munang hintayin ang opisyal na proseso at resulta ng revalidation ng DAR bago magsagawa ng anumang aktibidad sa naturang lugar.
2: Sa iwalay na balita, hinimok na National Youth Commission ng mga kabataan sa Bukidnon na aktibong makilahok at suportahan ang mga programang nakatuon sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Ayon kay NYC Assistant Secretary Jervie James Gumarit, mahalaga ang papel ng mga kabataan, partikular ang mga kabataang magsasaka sa pagpapaunlad ng agrikultura sa lalawigan. Hinimok niya mga opisyal na sangguniang kabataan, youth organizations at local youth development councils na tiyaking nakaayon sa Philippine Youth Development Plan ang mga o ang kanilang mga proyekto at programa. Kabilang sa mga tapok na aktibidad sa tatlong araw na selebrasyon ng Street Parade, Miss Provincial Alan K 2026, mga patimpalak sa sining at musika at ibang pang palaro. Sa huli, tinanghal na overall champion ang LGU Quezon.
0: Heart FM Balita.
1: Para sa 7:35 na nagmamadaling kubaga, panghuli naman sa atin ang ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Isang agila ang na-rescue matapos matagpuan ng isang magsasaka sa barangay Kebenton, Impasugong, Bukidnon. Ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO ng Impasugong, hindi na makalipan ang naturang ibon ang matagpuan nito dahilan upang agad itong isuko sa Municipal Agriculture Office para naman sa paunang pangangalaga. Hinihinalang mula sa kabundukan ng Mount Kitanglad ang agila at nangangailangan na masusing pagsusuri at gamutan dahil sa tinamong pinsala. Samantala, matapos naman ang baon ng pangangalaga, dinala ang ibon sa Provincial Veterinary Office para sa karagdagang pagsusuri at naanggob na intervention habang isinasagawa ang proseso para sa tuluyan nitong paggaling.
0: Heart FM Balita.
1: Oras natin, alas 7:36 na nagmamadaling umaga. Oras hinatid sa atin ang Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na!
0: Heart FM Balita.
1: Ngayon na may dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM Balitang Mindanao.
1: Mga residente sa Davao del Norte, pinag-iingat ha sa malalakas na ulan, flash floods at landslide, posible. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
3: Pinag-iingat ang mga residente ng Davao del Norte sa posibleng malalakas na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog at malalakas na hangin ngayong Agosto 18. Ayon sa regional weather forecast ng PAGASA, kabilang ang Davao del Norte sa mga lugar na maaaring makaranas ng thunderstorm. Nagbabala rin ang PAGASA sa posibilidad ng flash floods at landslides, lalo na sa mga lugar na madaling bahain at landslide prone. Pinapayuhan ng publiko na manatiling updated sa mga weather advisory at iwasang bumiyahe o manatili sa mga lugar na maaaring maging delikado kapag lumakas ang ulan. Samantala, hinihikayat ang mga lokal na disaster response offices sa Davao del Norte na manatiling nakaantabay at agad na tumugon sakaling magkaroon ng pagbaha o pagguho ng lupa. Mahigpit ding pinapayuhan ng mga residente na sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Heart FM Balita.
1: Tagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
0: Heart FM Balita.
1: Para sa atin, alas 7:38 na nagmamadaling kumaga. Dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
0: Heart FM Balitang International.
1: Ipatutupad ng Singapore ang mga bagong batas na naglalayong protektahan ang mga mamamayan nito laban sa online sexual abuse. Kabilang na paggamit ng artificial intelligence para gumawa ng malalaswang larawan ng walang pahintulot Sa ilalim ng kanilang bagong batas, ituturing ng krimen ang paggawa ng intimate images na bilang ng AI-generated materials na walang consent. Maaaring makulong ng hanggang 2 taon at pagmultahin. Mas mabigat naman ang parusang komedor de edad na wala pang 14 taong gulang ang bigdima. Maaaring na rin kasuhan sa Singapore ang mga suspect na nang-groom ng mga menor de edad sa ibang bansa at pagkatapos ay gumawa ng sexual offense kung ang suspect ay bigdima o ang suspect. Kung ang suspect o bigdima ay bumiyahe naman mula Singapore bago nangyari ang ginawang krimen.
2: Samantala, nagbabala ang mga mambabatas ng Iran sa posibleng ground war at pagbanggit ni US President Donald Trump na pagkontrol ng Amerika sa Strait of Hormuz. Sa isang talumpati sa Tehran, nagbabala si Manchester Mutaki, miyembro ng Iranian Islamic Consultative Assembly laban sa presensya ng militar ng US sa Middle East. Anki Mutaki, ang pagkubkob sa kahit isang American military base sa Iraq, Kuwait o Bahrain ay maaaring magtakda sa magiging resulta ng isang ground war. Babala rin niya, mas maraming American troops ang maaaring mamatay kapag nagkaroon ng direktang labanan. Sumabay din ang matinding pahayag sa pagtatapos ng 60 days na palugit para sa negosasyon sa ilalim ng Islamabad Memorandum of Understanding na nilagdaan noong Hunyo. Samantala, muling iginit ni Trump na hindi dapat magkaroon ng Iran ng nuclear weapons at iminungkahi ang pagdideklara sa strategic shipping route bilang teritoryo ng US.
0: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Sa ating balitang pampalakasan, maraming nabigo nito kahapon ha. Isa na ako roon. Natapos nga po ang kampanya ni Alex Iala sa Cincinnati Open matapos siyang talunin ni world number 10 Amanda Anisimova sa third round. Magandang simula ni Iala matapos siyang kunin ang unang set sa 6-4. Bumawi naman si Anisimova sa second set at nanalo 6-4 para naman itabla ang laban. Sa deciding set, mabilis na nakalamang si Iala 2-0 pero hindi niya napigilan ang comeback ng American. 6 na sunod na games na nakuha ni Anisimova para tuluyang manalo 6-2 matapos naman ang 2 oras at 28 minuto. Dahil sa pagkatalo, nagtapos ang 5 sunod na panalo ni Iala laban sa top 10 players habang bumaba sa 9-5 ang kanyang record laban sa mga nangungunang mga manlalaro.
0: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Nagpayag naman ang pangamba ang binimember na si Mika Lim sa posibleng epekto ng Pax Silica Industrial Hub sa kalikasan, supply ng tubig, likas na yaman at cost of living sa Pilipinas. Sa kanyang Weavers Live, kwenasyon ni Mika kung sulit na pagunlad ng AI at advanced technology kung kapalit nito ang mahalagang mineral resources ng bansa. Ikinabahala rin niya ang malaki pangangailangan sa malinis na tubig ng mga data center at ang posibleng epekto nito sa mga komunidad at magsasaka. Sumali ang Pilipinas sa US-led Pax Silica Initiative noong April 2026 na naglalayong palakasin ang AI, semiconductor at critical minerals industries. Tinatayang maaari itong makalika na mahigit 130,000 na trabaho at makaakit ng hanggang 70 billion US dollars investment. Pero ayun na nga, meron nga may downside naman. Ito namang maganda yung punto ni Mika. And gusto ko yung ginamit niya ang kanyang boses at impluensya bilang personalidad to aware us about the Pax Silica.
1: Ako, napanood ko yung isang video regarding that. Nagkaroon ng pag-aaral ang isang TV network regarding sa Pax Silica. Lalo na itong si Jessica Soho, napanood ko yung kanyang...
2: Yung parang documentary.
1: Napanood ko. Ako, matindi pala yan. Nangangailangan pala ng ilang metrikong yes, litro. Sabi ko, ano ba yan? Natumbig. Hindi lang buwan-buwan ha. Araw-araw.
2: Imagine niyo ha,
1: nagkakaroon na nga tayo ng water shortage dito sa ating bansa. Nagkakaroon na nga tayo ng water shortage, lalo-lalo na dyan po sa may bahagi ng Luzon kapag katang-init. Nga, bumababa sa level ng mga dam dyan. Hindi lang doon, pati nga din dito Diba? Bumababa yung mga level ng mga tubig. Ibig sabihin pala, kung marami ang mag-consume o maraming tubig ang mag-consume sa isang araw, ano pa? Diba?
2: Paano na lang kung yun nga sabi mo, araw-araw? Wala nang... Saan tayo kukuha ng tubig niyan?
1: Sabi nga nung mga nakatirang mga residente doon, kasi may mga paghuhukay na, may mga groundbreakings na, meron ng paghuhukay na mga well, meron ng... kasi tinitesting na yung mga water sources So tinitesting na yung ilalim, yung ground. So tinitesting na po. Nagkakaroon na agad ng epekto sa mga residente doon. Oh, oh. Yung mga lumalabas daw po sa kanilang gripo, siguro nasi-shake. Lumalabas sa kanilang gripo ay madumi na.
2: Oh, madumi na.
1: Tsaka maraming mga kapatid nating mga Pilipino ITAS ang nakatira dyan sa area na yan.
2: Yes.
1: At yan po'y idineklara ng gobyerno na protective.
2: Protected area
1: yan. So, alam mo na, dapat pinoprotektahan talaga yan. At hindi natin basta-basta winawasak yan.
2: Correct. Oh, alam mo ba, lately, di ba, nagkaroon ito ng... pero hindi sa itong issue, ha? Pero may issue kasi doon sa mga kapatid nating ITAS na doon sa isang lugar, sa Subic, na parang pinapaalis sila, pero ayaw nilang umalis. Kasi nga, isa din ito sa naging batayan ng mga kapatid nating ITAS na...
1: Ibinigay sa kanila?
2: Oo, protected area kasi ito. Oh. At nandun din ang kanilang mga ancestral
1: domain.
2: Oh. So, paano sila aalis doon sa area na yan?
1: Saan mo ilalagay yan? Eh, hindi naman sana yan sila sa syudad o kung saan man, di ba? Alam mo, siyempre, hindi rin sila sanay sa development.
2: Yes.
1: May yung lugar, at okay lang sana kung yung mga ganyang mga teknolohiya, kung walang maapektuhan mga residente.
2: Correct.
1: Sabagay, kasama sa bagunlad, yung may maapektuhan mga tao. Pero, wag naman sana yung mga tao hindi naman marunong mag-adjust sa buhay. Kasi siyempre, lumaki na sila, ibang orientation nila eh. Diba? Alam naman natin sa mga kapatid natin yan. Doon, marami na rin talaga din na pumupunta sa syudad. Pero, marami pa rin ang nananatili doon sa kanilang lugar lamang. Hindi sila umaalis doon. So, kung mawawala sa kanila yun, paano ang buhay nila? Kawawa sila.
2: Yun na nga. Diba? Ito naman si Mika, mabalik tayo kay Mika, no? Ay member ng Bini, marami nang kapanood, marami yung nakarinig ng kaniyang explanation. Dahil nga, parang galit na galit. Hindi naman siya galit, pero parang...
1: Galit siya dun sa idea.
2: Oo, na-disappoint lang siya. Kasi nga, sabi nga niya, dito nga sa Amerika, hindi nga malinis ang tubig nila.
1: Nasa Amerika ba siya?
2: Oo, nasa US sila for a tour. Paano na lang dyan sa Pilipinas?
1: Di ba?
2: Na hindi ganoon kaganda yung ating water system.
1: Di ba?
2: So, anong gagawin natin? So, we will, paano ba, haya na lang ba natin to na, eto nga, meron nga, may good side, which is yun nga, yung trabaho, at saka yung investment.
1: Yung trabaho, sa panandalian lang, sabi nga nung isang na-interview, na leader ng leader ng isang LGU din doon. Kasi kontra din siya eh.
2: Yes.
1: Sabi niya, yung trabaho naman, panandalian. O sige, may trabaho habang ginagawa. Diba? Habang ginagawa yung pasilidad.
2: Yes, may trabaho.
1: Paano pag natapos na yung pasilidad?
2: Siyempre, mag-take over niyan yung mga, kasi nga American-based to.
1: Tsaka ano yan eh, yung technology yan, hindi naman basta-basta tao ang gagawa niyan.
2: Yes.
1: Diba? Mga machine din ang gagawa niyan.
2: Yes.
1: Diba? So, saan yung trabaho doon? Sa umpisa, meron. Oo. Pero pagkatapos noon, agay, nga ang mga Pilipino.
2: Ayun. Pero, eto ha, may mga nakita na tayong ganito, pero mas maganda pa rin na mag-research pa tayo.
1: Diba?
2: Na maigi.
1: Oh.
2: O if you are talagang, alam mo, kapag parang you feel off about the idea of Pax Silica.
1: Ang problema. Ang problema, kapag nag-research ka ng ganyan, paano mo ilalabas yung halimbawa, na may nakita kang anumay? Sino makikinig sa'yo? Sige daw, be.
2: Yun ang
1: nakakadismaya sa Pilipinas, eh.
2: Wala ka malalapitan.
1: Wala. Kasi siyempre, di ba, parang...
2: Siyempre, gobyerno, eh. Gobyerno yung isa din sa mga partner ng US nito.
1: Building
2: the Pax Silica.
1: Ayun yung mga nagrarally na libo-libo na wala pa magawa. Yun ang medyo unfair lang dito sa ating nasun. Diba? Pag nagkaroon ka ng isang, nagkaroon ka ng boses, may boses ka naman. Pero paano ka pagkikinggan? Diba?
2: We still need to be open to the possibilities na marami pa tayong hindi nalalaman tungkol dito sa Pax Silica.
1: Mm.
2: At kung meron mga ideology o idea na hindi tama, i-correct naman sa tamang paraan.
1: Kaya panawagan natin ang gobyerno.
2: Yes.
1: Diba?
2: Ngayon, huwag yung parang intimidation agad.
1: Kung may boses ka, ganito gawin mo. Halimbawa, may boses ka.
2: At impluensya.
1: May boses ka naman talaga. Maganda talaga ang boss mo. Mag-audition ka. Audition na ngayon ng PBB.
2: Oo nga, rinig ko eh.
1: Di ba?
2: Oo, rinig ko. May ano sila ngayon.
1: Mukhang panahon na yata para pumasok na tayo sa bahay ni Kuya.
2: Akala ko nga, ikaw si Kuya eh.
1: Ay, di, pang-balance lang po namin yan. Kasi pag good vibes na natin yung umaga, talaga naman. Anyway, sige. Abangan natin lahat at marami, alam ko marami pa mga celebrities yung maglalabasan.
2: Yes.
1: Magsasalita tungkol sa Paksilida. Sana ipag-aralan muli ng gobyerno. Ano?
2: Correct.
1: Tignan natin kung ano ba magiging epekto. Alam naman natin yung magiging epekto, pero tignan natin. Sana may adjustments na gawin ng ating gobyerno. Asya, salamat sa chika mo today.
2: Yan ang ating balita ngayong Miyerkules.
0: Heart FM, Showbiz Balita.
1: O, alas 7:49 na ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
0: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
1: Nasa linya natin si HPG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang umaga sa iyo.
4: Magandang umaga din sa inyo, Mar at Mel. Kanina, galing po tayo ng Divisoria. Diyan sa may Isalina Bridge, may build-up na po diyan kasi yung ilaw hindi gumagana. Nakadaan tayo ng Ilaya Carmen, Mar at Mel. Heavy traffic na po, yung paakyat at toba. Diretso-diretso tayo kasi papunta may pasahero, papunta po ng Masterson sa uptown. Diyan sa banda po ng may isang tinatawag na may price gases diyan. Yung pababa, galing Masterson, may build-up na po diyan hanggang nakarating tayo ng Masterson. Yan sa may malapit na dalawang private school diyan. Heavy traffic na po sa ngayon, Mar at Nen. Hanggang nakabalik tayo, ganun pa rin, both sides. Traffic na hanggang nakadaan tayo ng Makapagal Drive. Sa Makapagal Drive, may kaluwagan pa naman. Maliban na lang pagdating dyan sa may intersection ng Kanituan na tinatawag nating Marlax. May build-up na po dyan. Diretso-diretso tayo, papunta po tayo ng Bulaw Ipunan. May kaluwagan na naman dito sa Bulaw Ipunan hanggang nakarating tayo ng Bloomingdale, Mar at Nel.
1: Ayos, back to home base ka pala.
4: Back to home base, kasi walang pasayro galing uptown, Mar at Nel.
1: Sige. Maraming salamat sa iyo report, HPG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
4: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Masada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
0: RTA. Heart FM Road Traffic, Alamin.
1: Oras natin, 10 minuto bago sumabit ang ikawalo. O alas 8 na nagmamadaling umaga. So, umayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Agosto 19, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, Garbin muling nanawagan sa Kongreso na ipasa ang panukala nagbababa sa minimum age of criminal responsibility.
2: Valeriano, hinimok ang PNP na magsagawa ng nationwide firearm safety drive kasunod ng Ateneo Zamboanga shooting.
1: Sa balitang nasyonal pa rin, VP Sara Duterte naghain ng ikalawang perjury complaint laban kay Madriaga.
2: At headlines sa ating balitang lokal, drug-free at drug-cleared status ng ilang barangay sa syudad na panatili.
1: Samantala naman sa ating balitang lokal pa rin, Peking CIO account, nagpakalat na mali umanong anunsyo sa suspenso ng klase.
2: At balitang lokal pa rin, agarang pagpapalabas ng subsidy para sa uniform personnel, iginiit ni Councilor Evie Imano.
1: Sa balitang lokal pa rin, Abaka Tissue Culture Laboratory, itinurn over sa Sugbong Kogon, BLGU Miss Orat Phil Fida, lumagdas sa MOA.
2: At headline naman sa ating balita, Bukidnon, BTL farmers at CMU security personnel muling nagkaroon ng tensyon sa Maramag.
1: Mga kabataan, hinikayat naman ang maglilihong sa mga programang pang-agrikultura.
2: At palitan Bukidnon pa rin, Agilang hininalang sugatan, natagpuan at na-rescue sa Impasugong.
1: Dati balita Mindanao, mga residente sa Davao del Norte, pinag-iingat sa malalakas na ulan, flash floods at landslides, posible.
2: At headlines ating balitang international, Singapore pananagutin ang mga gumagamit ng AI para sa online abuse.
1: Dati balitang international pa rin, Iran nagbabala naman sa ground war habang nagbabanta si Trump sa Strait of Hormuz.
2: At sa ating balitang pampalakasan, medyo malungkot ito. Iyala na abigo kontra Anisimova sa Cincinnati Open.
1: At sa ating showbiz balita, Vini member na si Mika Lim nagpahayag ng pangamba para sa Pax Silica.
0: Heart FM Balita.
1: Para sa atin, 6 na minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga.
2: Grabe. Ito, mga pabati natin sa ating Facebook Live. Mami Gemma Popos, magandang umaga sa iyo. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Zone 10, Upper Carmen, daghang salamat.
1: Hoy, mayong buntag dihang dapita. Mahaw na, mahaw!
2: Mahaw na,
1: oh. Efren, mahaw! Magandang umaga, Efren Uwayan, ha? Watching live from City Homes of Paul Misamis Oriental. Magandang morning, Efren. Laki-laki mo na. Oh, hindi na kita nakilala.
2: Si Nanay Siding, magandang umaga, Nanay Siding. Si Siding. Katokayo, George Baslag, shout out sa my bio merch sa my Don Carlos Bukidnon.
1: Aba, parang hindi pa nag-follow yan si George. Sa Jason Space Heart FM. Mami Marilyn, Char, Mistiza Gonzalez, magandang umaga po. Kay Beth Factura na nasa NMMC ngayon. Uy, talaga, nagpa-check up. Yan, ingat ka dyan, Ross, ha? Ba't Ross? Okay. Gonzalez family is watching and listening ngayon. Magandang umaga po.
2: Ayan. Magandang umaga. Ingat ha, Beth. Ayan, salamat. Sabi ni Beth naman, magandang umaga sa'yo dyan. Ingat ka dyan sa NMMC. Salamat daw, mami. Sabi ni Beth.
1: Mag-disco daw kayo sa Friday.
2: Sally
1: and Vlog, magandang umaga. Sally naman ako dyan sa iyong vlog. Sally and Vlog. Good morning. Shoutout sa mga taga Makabalan. Hardware Salon? Sige. Gandang umaga po.
2: Magandang umaga. Mami Amy Balumadre, si Mayor Miles, mga taga-kamamanan, shout out sa inyo dyan. Hi! Thank you po sa inyong pakikinig.
1: Yun o si Melissa Robete, ang magandang may bahay ni Sir Jimmy.
2: Sir Jimmy Caloso.
1: Kaibigan natin.
2: Ever Taxi.
1: Yun o. Remedios Gemelo. Magandang umaga po sa Ever Beautiful na si Mami Remedios Gemelo. Mga taga-Crystal Maramag ito. Good morning.
2: Ito, Chief. Mayang buntag, Chief. And si Dad dyan. Ayan si Chief Dodo. Shout out sa iyo, ha.
1: Magandang umaga, Chief, ha. Prince Faisal Ampuan. Magandang umaga po. Prince Faisal Ampuan po. Pa-shoutout na lang sa wife kong si Norhani. Ang hipag kong si Johaira. At anak kong si... anak po namin si Aliyah. At apo na si Amreen. Hoy! Magandang umaga po sa inyong lahat dyan.
2: Good morning, Gemmaline. Para ba to? Dagongon. Layo kasi.
1: Dagangon.
2: Shout out sa kanyang bebe.
1: Oy!
2: Na si Rania nga pairat. Nga tuwa sa malaybalay siguro ito. Kalabay-labay El Salvador.
1: Aba. Good morning. Galas family is watching. Si Ate Jeline, si Elaine, si Tatay Nicolas. Magandang umaga po. Si Mami Lilil.
2: Good morning. Lalina Vanitalia Wiso, shout out dyan sa may King Louis Barbecue, Phase 2, Trinitas, Bugo, Mayong Buntag.
1: Ayan, speaking, tatlo sila sunod-sunod. Magandang umaga.
2: Si Tatay Nicolas.
1: Yan, Angelo Pitogo Gaid, mga taga-kamamanan nito. Isuon Lods, Arnold Aldrin, Annalyn, Arman, og Ayan, pati na akong Papa. Nga tuwa sa Manolo Forges Bukidnon, si Junior Pitogo, watching and listening from Barangay Kamamanan. Yeah, magandang umaga po.
2: Good morning din ha kay Ate Karen Torres, Mayong Buntag. And to everyone na nakikinig dyan sa lapasan, sa kanyang anak na si Lovely Luz Torres Nilo, na nag-work at sa kanyang Honey Melties.
1: Yun!
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ingat daw kayo, sabi ni Ate Karen.
1: Ayun na.
2: Amping.
1: Kanunay. At tabayanan mamaya ang ating mga bagong winners ng bugas at groceries. Baka naman ikaw na ang mapalad na mag-uwi ng ating mga papremyo. Alright, manatili nang ikinig lamang kasi oras-oras may nanana. panalo.
2: Maraming pa silang abangan, ha?
1: Oo. Oh.
2: Basta manatili kayo nakatuto.
1: Ako.
2: Para alam niyo kung ano yung mga pakulo ni Har.
1: Meron kami matinding pasabog. Abangan niyo.
2: Abangan.
1: Nagugulat pa ba kayo? Hindi naman dapat magulat. Heart FM to eh.
2: So there's always more. Sabi nga nila.
1: But wait. There's more. There's more. Haba nung more. Dami yan eh. Aras natin. Isang minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang galing po na ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Baring Totor Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batiansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
2: Nel Arciaga.
1: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho.
0: Serbisyo may puso. Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
5: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y suple.
7: Wala'y suple.
8: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
9: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Central ng Pilipinas.
10: Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
11: Gigutom na ba?

0: Fizz!
1: Uy! Naibago nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: This is Heart 92.7.